0: digital.
1: Lwaki wekuya nezilaini nempapule nyingi nga tosobola kunyumirwa esasula eri ku miwende gya wansi eyesigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mwesonyiwe okikole speed ne Stanbic Digital. Downloading app ya fya Stanbic okuva ku Google Play oba App Store oba nyiga star bili mwenda noti hashi oba tuchali deko ku www.stanbicbank.co.ug okutandika. Stanbic Bank edungamizwa bank enkuru ya Uganda ne sente za ba customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutosiza dala ku milioni 10.
2: Owaye jeje, walabye kutanke zaka ya kana. Ezili kubizime wanoo nena kuzino.
3: Iye, mwetu nazirabye. Ezo ze smart tanksi. Okuva mu stira and tube. Atinga yi company yesigika. Mukuko liya stainless tanksi. Wamune sairozi. Bite vya jibye nsigo mu Uganda.
2: Wow! Kwe gamba za bubu. Nechiche chizifuro kubeze nja ulo.
3: Anti mulichimwe chazo. Chanja ulo. Stainless tanksi. Tezita laga. Teziko sebwa bugu moba mulilo. Nyonjo nye rampangazi. Atinga nyango kukuma. Echizifure tedeke uria maza mayonje lichasi. Sinze.
2: Katatezo sairozi, obebi ajibia nsigo.
3: Stila ni tubu stainless sairozi. Na zote zidi na bulabe, kunsigo ze tupa tuteresemu, orufa njumalu wa makungula. Obebi ni mebio na, bitupa tuteresemu kumare bange dene. Gamba ngebi janjalo, entungo nebi dala.
2: Agundo mauli na marunji, eriaba limi naba suubuzi.
3: Babula, nawe wandiba do tambula no mulembe. Katiduko gende mstila ni tubu, uegulia smart tank soba sairozi. Olida kweba za. Stila ni tubu. Inspired by innovation.
4: Nachimba.
5: Wanji.
4: Kunonye za wakangori eno.
5: Munange ndi mukufu ila.
4: Ori mukufu. Linda ku eno watermelon inkota ya fene.
5: Vya chijimu sacha sativa vya chikola.
4: Sativa.
5: Wageno kwa sa sativa unobo mbulida.
4: Kangende chinonye.
3: Gwomulime. Sativa. Che chijimu sacho mtindo chwa gino kwe kwata. Ofunemu biolima. E chijimu sacha sativa. Chia mbebi mera. Okukuma bunyo gofu mutaka. Wamuna utakose wa musana. Ilanga chile tele bilime na dali muanyi. Okukumebi mulio utakunkumuka. Ukosako kugeje sabilime nga watermelon green pepper nebilime bilale byenja uro echijimu sacha sativa chiambo kudabidize nimirebe koseddo bulwadde nga blight echigenge wamuna akatonyeze nga chizawe nimiro echijimu sacha sativa chisange mu maduka gonna agatunde byobulimi mu Masaka Chotera Rakai Bukoma Nsimbi Rwengo Sembabule ne mu maduka gonna agatunde byobulimi mu gwanga obakuba ku noti 55 33 noti emu 33 Masaka District ngeyambibwa ko Korean Foundation for International Health Care Coffee batadde nsimbi mukutendeka nokuwa obukugwa basawo b'okubyalo okulaba nga basobola okuwa obujjanjabi obusookebwako abasawo b'okubyalo bakola ng'olutindo wakati w'ebitundu gye tuwangalira n'ebifo gye tufunira obujjanjabi era nga bawa obuweereza obw'enjawulo omuli okulabirira abakyala b'embuto n'abaana okutumbula obuyonjo mu bitundu byaffe okusobola okwetangira endwadde eziva ku bukyafu okusomesa n'okubudaabuda okulaba nga tubeera mu bulamu obweyagaza okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli omusujja gw'ensiri okukolola ekiddukano n'endala kale tuukirira omusawo w'ekyalokyo ofuna obuweereza obwogeddwako waggulu n'okusingawo tukujjukiza nti obuweereza bw'abasawo baffe bwa bwereere ate nga bukuli kumpi awo obubaka buno bukutuusibwako ofiisi ekola ku byobulamu mu disitulikiti y'e Masaka nga bayambibwako Korean Foundation for International Health Care Coffee.
6: Kati emyaka 15 bweddu nga muzukulu wa Kisolo Sonko Jude Omuso akuweereza mawulire ne pulogulaamu ez'enjawulo omuli ez'ebyenfuzi ez'ebyenkulaakulana omukwano wamu n'okusomesa kale nno n'olw'ensonga eyo Sonko Jude Omuso abakoola bassebo ne bannyabo okumwegatako ng'ajja kuza emyaka 15 ng'ali mu rediyo. Sonko Jude asoose w'emyaka 15 ajijja kuza n'abaana abazaliwa nga tebatuuse mu kivulu chatumye Sonko Jude at 15 years in radio save our premies ngina kusomesa bili mwendo mwezi gw'omunana omwaka guno kupatero shamu jimasaka abange muje tujaguliza wamu ne Sonko Jude wamu n'abaana abazaliwa nga tebatuuse tugenda kunyumirwa anti abayimbi abamanyi mu ggwanga kuyimba embutu zifuge ngambe ngomi nganda olu wetulia wamuna okunywa ngina kusumeza bili mwendo mwezi gw'omunana omwaka guno kupatero shamu jimasaka okuingira mitwalo 2 kwesa tu vyempye mitwalo 5 emeza mitwalo 3 ngate miliango jya kugula okusewa 10 ezaka ungezi biwa kidwa hajeti celebrators masaka angelic cakes and cafe masaka top model uganda top tailors kusite vyu complex masaka seloma shoes mchikupa masaka joana farm supply kulebu kakata masaka pioni tents chija bwemi mother care edwali oli abachala mu masaka windows class fashions masaka enokati kino jisesunga kuchapa patelo shamu chimasaka wamuna radio budu radio yomuntu wabulija.
7: Moses, lwaki tugenda ku bank?
8: Nino genda naye. Eyo side waliyo traffic mungi. Laini za banka ziba mpanvu. Olunaku lwonna lufiirawo.
7: Obadde kinawe. Genda bugenzi okozesa Pride agent. Ekutusiba kuba kwikitera. Kubo empereza za banka nyangu nnyo. Usobola okuteekayo sente okusasula loni ne zibbiru mu bwangu obw'ekitalo.
8: Okakasa.
7: Kirira ku kaduuka wa banka. Ojoba okozesa.
8: Kangende katikati.
0: Deposit, loan repayment, or bill payment?
7: Loan repayment.
0: Chiwede?
8: Pride Bank kateri kumuliango.
7: Kukosesa Pride Bank Agency Banking kutusuwa kukwikitera. Mpiriza za banka ziba nyangu nyo. Tumala misera. Atengi mpiriza zikuwa kumpiao. Take your send. Sasula zironi obazi mbiru. Mbuga mbubu kwekitaro. Kukosesa agenti wa kukwikitera kuliwa kumpi. Kwikitera ni sasula ya mnijo. Igo zedua.
9: Pride Bank. Your growth is our pride.
7: Pride Bank. Elunga mizuwelera bidula banka nkulu ya Uganda. Sente za baka sitoma. Zikumbwe chitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutuka kubuka ndekumi. Amateka na uko akulizo. Bigo veriruwa.
3: Uchengiri sisa musawu yoku vini. Ya program sa mkeda.

0: 스페셜콜. And we 박네 스페셜콜. 원은 보금 생크에다.
1: 우체크지 Take a day.
2: We wow.
1: Baba, tumbona nyako.
2: Hakuna tabu.
1: Baba.
2: Na tithula be gamushanzewa. Ojo.
1: Baba.
2: Ojo.
1: Au. Oh. Hello. What's your name? Hello.
3: Kiyawuru
1: njia sivyo tia? Mwetu tata. Njoka yako ni mami kasivante Wilsoni?
3: Sivyo yes.
1: Sivyo tata. Olibu televu kumpeo za ledi budeo mtu wabu jio mprogram Serukera.
2: Sivyo
1: tukubide kwa gali zako amazali kwa amalungi. Oh, mami kasivante.
3: Wanjitata.
1: Bandange tuchitegede konti onako ilo mazali wago. Netugamba katukuno onyeko. Okuvako mikwano jafi. Obera cha sonko.
3: Tata mbira cha sonko.
1: Mwledi obudu fans club mba mikwano.
3: Tata mbira mshivino.
1: Mwami mjuzi badu agame ntilo mazali wago. Naka tena chila mshirasha asomura kuwa. Okujako kugama antino leroka tukukumileko.
2: Mwe ya gali nekuredio ya mwe.
3: Bandange nashi mbika magna mwenawa na okunja okunja.
1: Kazoka tukuyimbire muko ngatugamba nti

0: kunakato peso nko chudi mzukuru wa chisoro mso na kuzomweza habili mumu enda tugeenda kubela kupatero shamji
1: yeah.
0: Mbikuju kebye miaka makumi miaka kuminechano nga tuli mbuwele zao uomu zindaro mjeba nange elaba nafa baguze kutiketi mwebale nyomu mwebali redala mwebali nyomu mwebali redala walu hajati zamu au zamu zamu
1: na
0: kuregula
1: wana ya hajati mkama heba la kutuwelo mkisa
0: gana ange mani wa masuti
1: our very own
0: na ganti ananga bana bano unaka mbagulile tiketi ya kuzi kutiketi zigena mkumi
1: na
0: balalabachi aja vama ko ene tisebu kolokolo kunde itawano ya demba dene nyikeyo na inge ndete deku bajaji BM100H digi nonye kona awo jifune pichi pichi eno nonje otufute kumba kubu kombi service muina atipa genda muko lele mirundi esatu nga ya werele na ye rato wera bila wali wone ne bajaji endala bajiita City bajaji City 125 na yo HD
1: yeah.
0: Eriko waranti ya miezi 12 ingini wayo mulunjo nyingi ninunjo kuzama atenge eneliko muto munene mugumumu abetika ne butika kabantu mukaga kavuno banga to imenye mateka ga lugudo te china buzibu ogenda jisangano mu kibuga Masaka genda wali mu kibuga Masaka okulirana mapoli hotel awo wenyini nyini nga akava ku patero shamuji oja kufuna bajaji bajaji BM100 HD ne City 125 obulamu obutambule byentandise nabyo bitisa akaluo kulonda LC2 kwata busa waliwo nabe sfumise ngumi engumi nenyoka omuluka nja kutwala nange nja kutwala bwobo kutwala soko nkube maokota nange nja kukuba pakati nebe kuba abakulu mu parliament bana abakulu webakwata akasente bakagabana era bakatemyete miwano mwali mweza sako ne ndala waliwo yatwala obumbi bona waliwo yatwala omwenda no musobyo kakati obore ne banne abakozi basindikidwa mu koti enkulu bewozeeko kose kulya sente no kukola olukuju kuju sente ne bazilya
1: njokizalo mukwano kwa yagera nanga kati nze mwangati osalire myaka ena ne no bumbi obukadde bwange 10 kwa kaunti
0: kwa kaunti myaka mbadde ngenda zifuna
1: kali bwido yo obumbi obuna oba omwenda ndo zali kibala kituka kole yanga bachiri ya inzoka oyo ne bwenfira
0: lokubaba na bavuna na muzibu lokubaba na bavuna na muzibu bayinzo okuwensala nga bamugamba buliko ina bakatundo okuva kwanda panti paka kagata kasemba wansi
1: ne bagamati agwa bobonga nyo kukiriza sibwa
0: sibwa ayo ya yawanika na mikono ndiwe kitibo mamuzi
1: basibe
0: chikolenga bwe
2: mugambi basibe ndape nave
0: wali waba izi baba no bade batandisa okunyakula ebigezo ebigezo babi bie babasanze babitembe ya mbofetu inaka sasika yune butana tukano na kutuka na yenga boba bie inaba ino wangu
1: bana babi
0: bana babi
1: bana baka
0: kakati wanda baga nti ya wazade ba wakanyize cheso meroku goba haba izi olwe misango jibadiza waka ngani misango jiba jia wakate mugo baba izi umano misango ya kudiza waka,
1: waka.
0: Kakati ate kusomero mugo bootia gwe koti ya waka oli koti ya maka oli okwo mugo be
1: Nendo zauri vya mbaga jetulimu
0: Bizibu
1: Omwana jia omuzade na amulumba ne kusomero chile geza ne
0: waka
1: Ne kusomero na omalo mnyiri zao na deo na wabe waka
0: Obuzibu abuze Olabe di master uiku itaku mtuwe watepo wabawa saze mtuwe nga kufana nango kwa mkulu wangi Wapa ndi chichi Omwana ya mbende Sibi yangu kakati bakulete debi onge doktisa wafubu koku wasa mulimu ebi intuwe binje visa buwaba zade umuzade no genda yona kupeka bokisa ndibana njagala bajaji bokisa City 100 wabato zile SS3 togenda kutuwala muwala
1: ade president ya biganye bebe tuwa tuda mugambo suwaba omwana kati onalimu ente nga mmeka akubuza toi dami kono jisobora kwekole
0: ndi kati olumu president ya inzo vuta bigana lwansonga vili mwobu wangwa vili mukali
1: bwangwa bote bukwati bwa
0: anti president iraye yabuza yezawo kulembezo ogwenno
1: kasinga
0: jewo byonna akati bwangwa bonna tubuweze kubango bwangwa bukwati bwako by the way wali wabali bakekejula abana abo bwala ichawerebwa ichawerebwa mateka
1: na ente 10 na meka
0: acha kekejula tebate bayi
1: sale ku ontena fetu wase
0: bayi miriranga
2: government obujoze
0: zikure message zo
1: ente 10 na mukaka ku sibanyi
2: kwa sabuli ya masaba 10 na
0: mukaka nalo munga ba mukusera
1: le familia ya fete tuzimuzirina
0: waliwo muvubuka bamusalira nibazibala mu sente bagenda okubalanga ziri mu milioni nga ana mukaga naganti nze ne ku account tukuyitanga ko milioni 3
1: na ujitegera
0: kati URA ino erumbi ebitongole ebirala okusasula sente za infris mulimu abakola amakolero abatambuza amazzi abagasa amasanyalaze abazimbi ewasinze okutukwatako nnyo abamu so properties bwe bana bariyo estate n'abatunda ebibanja namwe mugenda kukola ki mugenda kusasula

gola baba sanja na wakazi nga basale jengo bino bie bibuku wikunjuko bia matikira kasaba sanja tukela guno nyabidabo hebu nja kumbish soswe nongo naba yimbi yunaku mtualo kumugwe muda honyumiru amato haba yimbi nendongo.

0: na Nyanze. Amaulira agobudde buno katugatandikire mu district ya Rwengo nga abatuuze abawangalira mu ggombolola y'ekyazanga mu district eyo wala General Bula ly'amazzi erimaamidde ekitundu kyabwe era basaba gavumenti okuvaayo ebataase. Bano aboogeddeko ne Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, bategeezezza nti ddaamu zonna eziri mu ggombolola eyo zaakalira nga kati okufuna amazzi amayonjo si kyangu. Bano nno tubasanze mu mbeera ey'okwewuunaganya ne bategeeza nti mu kiseera kino tebakyalina mazzi bakozese waka awamu n'okunywesa ebisolo byabwe nga n'ebimu bitandise okutondoka.
1: Tubonaabona amazzi enziza kala zonna era tusaba wekikwatako banemutuyambe. Ekidomola kiri ku bbiri wakati wa 2:50 kudda waggulu.
2: Tulina ekizibu ky'amazzi. Kidomola ky'amazzi saawa ya leero kigulibwa sinji 10. Bw'osanga abakadde abo abatekyesobola kuba na sinji 10, abo bo ennaku yakubatta. Tusaba gavumenti bebe ino obusobozi ku bintu ng'ebyo eyongeremu ku maanyi. Baatulaga nti baatuwa public tap naye mu kiwaawa lwentale nosi gamala ne wiki 2 nga tegalabise. Erebidaali bamaze kumpi emyezi emeka tebafuna amazzi. Ekidomola ky'ekyerebidaali chochali 15 kakati tusapa banange abekitongole ekyo mwongeremu kumanyi pekibanga ekitongole kyagaana mufune be mukiguza.
3: Tuli bubi banaye tusaba obuyambi omusana kigutukola gutumazeewo amazzi tetuyina katate damu gyetuyinawo yakalira bubi okutwaliza awamu.
0: Ate ye Mugabe Ibrahim kapolisi ya myuka sentebe w'ekyalo Matanta ategeezezza nti esaza lyonna erya Bukoto West likoseddwa nnyo ebbula ly'amazzi era bw'atyo n'akubira omulanga ab'ekitongole ky'ebyamazzi ekya National Water and Sewage Corporation okubadduukirira basobole okufuna amazzi amayonjo.
4: Obuzibu tuina mu constituency yaffe ya Bukoto West ya bbula ly'amazzi. Amazzi gafuuse ga bulumi nnyo kuba kyazanga ojja gitunulira nti ebitundu ebisinga bya nsozi ate wansi gye basima dams zonna zaggwamu amazzi. Niweesanga nga abantu beetaaga amazzi, ensolo zeetaaga amazzi, nga kusawa ne mu byalo ebimu kidoma kiri wakati w'2,000 n'15,000. Ne central government mutuyambe ku nsonga y'amazzi. Ekitongole kya National Water and Sewage Corporation ekivunaanyizibwa mu kubunyisa amazzi tusanze obuzibu nti ate kyo kisinga centralizing oba kyesiba nnyo mu bibuga mu byalo tekigendayo. Nitusanga obuzibu nti mu tawuni amazzi tegaliiyo kyokka ne mu byalo tekisobola kutwalayo mazzi era abantu b'omu byalo tebamanyi kiyitibwa mazzi ga midumu oba ga taapu tebagamanyi olw'ensonga nti National Water yo ate eri nnyo mu bibuga.
0: Behola Alfred ye sentebo w'eggombolola eno asabye gavumenti okuvaayo eyamba abantu mu ggombolola gy'akulembera basobole okufuna amazzi amayonjo bakoma okufuna obuzibu nga batendiga eŋŋenda empanvu okunoonya amazzi amayonjo.
5: Eggombolola eno yeggombolola etalina mazzi. Mu biseera ebyemabega twafunako ddaamuzi mu bitundu ebyenjawulo ezimu nga za gavumenti, ezimu nga ababaka bye baatuyamba. Naye we njogerera mu kiseera kino ddaamuzi zonna zikaze, abantu bali mu kuyaayaana, abalala basemberedde okutondoka okufa, abaana amazzi bagakima lugendo be bali mu masomero. Kati nyina ebyalo eby'ensozi ekyalunga Busumbi ekisangibwa mu luka gw'ebijaba kati ekidomola kya 12, ekyalunga Buyingo ekisangibwa erya Kibirizi, ekyalunga Nakalago erya Kibirizi, ekyalunga Bamunaanika erya Kibirizi, bitundu bingi ne mu Katuulo, mu bijaba, mu Kakoma, embeera esusse. Njala okuba omulanga guno eri gavumenti n'abantu bonna abalina ku busobozi mutuyambe bannakyazanga enkalamata egenda kubatta.
0: Erwengo nga tuvuddeyo bo bassentebe abaalondebwa ab'ebyalo naddala wano mu kibuga Masaka sibamativu olwa gavumenti ez'ebitundu okugaana okuzza ssente zaabwe ezibaweebwa ssemateeka ezikola ebitundu 2-5 ku buli 10 era basabye bassentebe ab'emiruka be baalonze okwekolamu omulimu babanje ssente zaabwe mu division ezikola ekibuga Masaka. Ekibuga Masaka kirimu ebyalo 2-3 n'emiruka 2-5 wabula bassentebe ab'ebyalo nga bakulembeddwamu Fokoland Joseph Senzoga baagala gavumenti ennyonnyole obanga bwe yali ebawa ewe ebyalo ebitundu 2-5 ku buli 10 ku ssente eziva ku ggombolola kyali kinyumu mu kufulumya etteeka eryo.
6: 25% teeka jaisi mga parliament. Zili mkatabu kemaita local government act 243 eteke jomeliri. Eliwa obuyinza chairman wa LC1 okuwebwa sentenze. Na hebi sana misingo obuunji. Divisions zigenda niba kolebi yawe niba wangalimgaba looza nchifisitubimanyi. Na yenga anze natunula koku blackboard. Hebi ntebio mbisoma kubanga njina ni constitution yona 25% teka atezi tekwa kubela tiziwebwa LC1 bulimwezi. So siku gamba niba tuwala kumpi mwaka kwewawa itayo niba wawa ezemyezemu emilala nijisigale mwebga nitubanga emilimo gechalu chijitambula.
0: Ate ye Musa Matovu Nkulumbi ye wa Batasel ya kamali miaka ejisuka makumi ya satu kubwa sentebe ategezeza nti miaka kumi ya mabega bafunanga sente zeko LC1 nebakola mu ebintu ebyenja wolo eranga nakati bichala bikako nga muno batu ulanga nebano kula ebintu ebyalinga bisingo kusomoza ekyalo omuli enzizi ebikubo obutali butebe nkevu n'ebirala nebazikozesa wabula agamba nti kati emyaka gye kulongudde nga balaajanira abakulira ekibuga Masaka naye nga buteerere ate nga buli ssente ze bakunganya buli mwaka bateekwa okuggyako ebitundu 2.5 ku buli 10 nebaziwa abakulira ebyalo.
7: Esente zino kutwalira awamu kumpi tetuzifunye kubanga edda twafunanga sente zino buli mwezi ngaji na muyimba kyali kyeya person kale ne kusenga kayimba ne tufunayo naye ku mwami nnaku musanono almost tufunide dala sente ezo muluka n'ezebyalo ate nga sente ezo twe twazifuniranga zatugasa nnyo buwoko weizo obwe mulaba awo bugulini obuli ku makubo twabukola ku sente zero zebatudizanga wansi naye kakati okubole batatudiza n'emifulejje egimu nga tujye kolerako enzizi tuze gogolera wanga mchalusha gezeni na moruzi wanseri na hika tiyo almost ebintu binavyonna tibina chini tibisobola kutambula.
0: Wabula sentebe wa omuluka gwa Katuwe Sega wa June ne banne basuubiza okukola ekisoboka okwogerezeganya n'abakulira ekibuga sente zino badde mubazisindike ku byalo nga bwe kiri mu mateeka.
8: Nolo nsonga nti nenda kuatagana buli mundu bi security officer ye naina avunanyizwa kuwa security okusobola okukola ku nsonga ya security mu kibuga kya Fechino. Watu kizudde kisokerwako nti abaana bangi naddala abavubuka abato batandise okunywa enjaga bakozesa ebikambwe ku mitwe gyabwe oba oli awo ekivaamu ne kibasindika okukola emize mibi. Ntwala ekyokulabirako street eya Buddu wansinze gyennaku ne tukizudde nga street eyo egende esalibwako kumpi kati osanga abanyuba enjaga nga bali ku street eche manga ne mu kikubo kumpi ekisemberera Vienna ngabana balimirawo ne banywa enjaga kyokanga aliyo business za abantu naddala bana watu abebyobulimi bakolereye emirimu.
0: Bwe tugenda ko wali mu bitundu bye Kalungu omwami wa Kabaka amulamulira ke gombolola ya mumyoka Kalungu Katabarwa Vincent Nsimbe afalasidde basente bebe byala balonde okukulembeza ensonga ezitwala Buganda mu maaso wabula si kwenyigira mu mivuyo gy'okutunda ettaka ly'abantu. Muzzukulu wa Kasujja Kalungi Martin yalina ebisingawo.
9: Omwami wa Kabaka ono Nsimbe asinzidde ku kyalo Kabisa Galunnyo ewa ssentebe omulonde Kirunda Baker bw'abadde ayozaayoza abantu be olw'okumutuusa ku buwanguzi era n'addamu okukulembera ekyalo kino. Omwami wa Kabaka ono ategeezezza nti bannabyabufuzi abalondeddwa n'okusingira ddala bassentebe okukulembeza ensonga za Buganda era baleme kulowooza nti bazze kukola bukozi ssente.
10: Njagala okutwala omukisa guno okuyozaayoza ennyo abobonabona bassentebe abalondeddwa ng'ono mukulu Kirunda Baker gwe tuliko wano naddala abo nga balondeddwa mu mazima n'obwenkanya nga tebabbye bululu ekyo kijja kuba kirungi nnyo era mbasaba bassentebe abalondeddwa nti mutegeere nti buno buweereza si bugagga era mumanye baani aba batuusizaawo we muli n'ekyo mu byonna muweereze bantu so si kusooka kufuna ekyo bwe munaakikola abantu bajja kubongera basamo bwesige ekyalamba saba nti n'abantu bano mumu abalonza bakulembeze mubawulire basobole okubaweereza obulungi mbasabe n'ekirala nti temugezaako kuleetawo njawukana wakati w'abalondebwa n'abaagwa echaro cha mwe mja uchisigala mwe bangalio na wecho mbasa mkumovu mu mkumovu ntubulamu maliriza nsaba basente babalo ndedwa ntimwe timwe nyigira mivuyo joku tunde taka kwa wabu muna vye nyigira mbijabai sabubi atense jabashi awano kusinga babalo ndede
9: wabula ye sentebe chirunda beka ye weze okulaba nga akolera abantu be kitundu kye
11: buno obukulembeze kazanyo gulinga mupira
12: pira obira wa wangula obira one gwa wangula nulesho njagadde okuza abantu bange bonna bonna bonna be kitundu mbalage nti ndi mukulembeze nafuse mukulembeze atasosola madini mawanga oba political political ideology izo nazo nazo nazo bonna bonna bonna ndi mugatta eyensonga lwaki mbakoledde kapate kano okwongera okubazza obumu bwana manyiti nze mukulembeze wabwe era mugatta
9: ne wangu badenge ya wangu de Kirunda Beka munachibina cha NRM lukulwe Kirunda Beka ono asombode banachibina cha NUP banji nyo kosana abami bakabaka abenjawulo okuba de sentebe wa NUP wa Kalungu Town Council kosa sentebe wa Town Council ye Kalungu Makanga Ponsiano ne banachibina cha NUP banji ngabono mukolo guno tebagutumide mwana nze mateni Kalungu muzukulu wakasujja Radio Buddu e Kalungu
0: Ebiye Kalungu nga bichari bitio na okutu usakati polisi mchibuga Masaka echano nyeleza kubatemu abatemu domu izi wesomeuli ya Masaka Senior Secondary School. Abado wa senior yoku na Nakato na Sali Rayati gubatemu dene wa msula kulugudo luveka ko okuda hebu kakata. Omwagezi wa polisi mubendo bendo linelie Masaka afandetwa akasire aliko biatubuli dibi bazude wabula ngomu anono yesose na kukoze sebwa.
13: A polisi ya fiwano mnyendo Masaka City ali mkuno onyeleza kutemuru wako ledua kumwano mwalo mto abadasuma mchivina chokuna abajite senior 4 Masaka SS ononunga adama nyiduanga Nakato Nasari Rayat ononunga yasa angiduanga tidua ya nasuli wakukubo onochiga ambiwa ngeno kuzo mwezi muenda ogumuna na biyaviri mkaga buatu saa wanganya ya vawa kawa awe na ategeza ako abawa kanti agenze kufuna mpapulaze eza mok okuve wa mkwano gwe kuchare chiriranyi wawo era kusawa nga kumine chitundu Nakato ono yomu mugenzi na kubira sister we mulongo mune Babide Sharifa nga mutegeza nga bwagenzeke na Bugabo Sandy Beach oyono akasimuke kasembayo tebadda mukumulizako era simu ye nevako kati olunaku olweggulu nga 10/12/2006 sawa nga 12 ate abantu kwe kugwa ku mulambo gw'omuwalo ono oluvannyuma ogwategereke senti we gwa Nakato Nasari Rayat gwasangiddwa nga gusuuliddwa emabbali w'ekkubo ku kkubo eriva mu nnyendo okuddeekako era nga lirimu lye liyita mpaka bukakata ono abantu kwe kuloopa omusango ogwo ogw'okuba nti basanze omuntu ono ogenda omwekebejja ng'alina enkwagulo mu bulago eziraga nti yatugiddwa butugibwa n'omuguwa nga waliwo n'ebigambibwa nti yasoose na kukozesebwa n'asuulibwa ku kkubo
0: Afande twa kasirie ategezeza nti omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka.
13: Omulambo gwe gujiddwawo ne gutwalibwa mu gwanike ekkulu e Masaka gweyongera okuba gukeberebwa ate n'okunoonyezebwa n'okunoonya abo abayinza okuba abadde mabega waakyo okubeera nga kugenda maaso. Na tukyali mugezaako okunoonyereza oyo gyadde agenze okunona empapula ze tulabe y'ani oyo ssaako n'abantu abalala. Tusuubira nti tujja kukolagana bulungi n'abatuuze n'obukugu waffe bwe tuyina nga poliisi okulaba nga tuzuula abaakoze kino naye kitalo nnyo era kitalo ddala. Awo nitukubiriza abazadde n'abaana okwewala okutambulanga tebalina ako babagoberera oba tebalina ako babalondola ku nsonga eyo kati ng'omwana ngono okuva awaka n'akugamba agenda kunona bibuuzo ate oluva ku bibuuzo n'agamba ate ngenze na Bugabo ebintu ebiringa ng'ebyo. So abazadde tubasaba okubeeranga tubeera nnyo ku baana baffe okwewala ebintu ng'ebyo naye nga kitalo nnyo akitalo ddala naye nga poliisi eri mukolo gwayo.
0: Amaulira gobudde muno nzikirizanga fundi kire ku sawa nyoge na kufuna agava mu bitundu byegwange byenje olo sawa 5 mukaga ne sawa ziddako ojja kufuna amaulire Zeprosi Kabanda na Nyanzi akome.
14: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu ntu wabulijo. Esawa, wano kuradio budu. Esawa, zidi satu ezo kumacha, budde wa mindi embedebedie, webali kuuliriza radio budu. kwe kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
15: Okwekebeza enkuba y'omutima gwo oba kye bayita okwekebeza pressure si kya kwejalabya, kijja kuyamba nnyo singa basanga ng'omutima gwo gutandise okuba obubi ne bakisalira mangu amagezi. Genda nga wekebeze pressure nga tonnawulira bubi. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
14: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.
0: Ndachike elimu ye yaka ita kusawe satu wabali kuwango chwe kumide ku Radio Buddu, radio y'omuntu wabali jo bina ibirango byanja wolo. Omusumba we sazali ya kerezi ya Katolika elie Masaka, Bishop Severus Jumba awamuna uluchiko rawe episkopi wikerezi ya Muganda bako uola aba sacerdoti banadini aba kristu abakulu ba masomero na amalwaliro ge kerezi ya abantu mwenabo moyo omulungi mu Masaka diocese okudukira bannaffe abekaramoja abali mu njala empitirivu mu kiseera kino. Obuyambi obujja okwanguwa okutuusibwa ekaramoja bwa nsimbi enkalu awono twekuŋŋanyemu ensimbi enkalu zokka. Kaweefube ono wambagirawo ate nga entikko ya wonna mu ssaza yakubeerawo nga 15/8/2026. Obuvunaanyizibwa buno bukwasiddwa ekitongole kya Caritas Mado awamu ne ofiisi ya Pastoral Coordinator Badinzi ne bawana mukulu. Ekitongole ky'ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu ssaza saba Kristu w'essaza ate n'obukulembeze bwa Leiti mu ssaza musitukiremu muyambe okutuusa obutume obw'obusaasizi buno. Omusumba asabye kusitukiramu mu mutima ogw'awamu olw'okwagala Katonda ne bannaffe era abeebalizaawo. Birangiddwa Bishop Severus Jumba omusumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika erye Masaka. Kakoma Secondary School e Rakai bategese ekijjulo ekyokuweza emyaka 6 nga basomesa abaana b'eggwanga kati abafuuse ensonga mu nsi yonna. Fundraising dinner eno yakubeerawo nga 15/8/2026 awo ku Royal Suites e Bugoloobi nga baakutandika ku saawa 9 ez'akawungeezi. Bayita buli eyasomerako e Kakoma ate nammwe mwenna abalyagaliza ebirungi. Buli aneetabamu ennamba ey'okusonderako ssente eri nooti 783-7-4-6-5-6 noti 783-7-4-6-5-6 ngeri mu mannya ga Priscilla. Buli aneetabamu wakuwaayo emitwalo 20 nga kuno nno kwe kuli okunywa n'okulya wabula mwenna abanajja musabiddwa okutambulamu n'akasente ak'okugula ebintu kw'olwo. Fundraising dinner eno era yakubeera e Masaka n'ekyotera mu budde obunaabategeezebwa naye tewerabira nga 15/8/2026 bali ku Royal Suites e Bugoloobi wali mu Kampala. Byebadde ebirango eby'obudde buno tamukedde kajja kwongereyo n'ebyemizannyo.
14: Nga tukyatalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu kujja kusemya 2:15 ejja Radio Buddu. Kakano twolekedde kyensiiga nga 13/8 omwaka guno. Tewakyali byakusuubiza kati ffe tujja Radio Buddu at 25 nga 13/8 olunaku lwonna tugenda kulumala kyensiiga okuva ku makya paka kawungeezi nga tunyumya emboozi ekwata ku myaka 2:15 egya Radio Buddu. Omuli byojjukira by'omanyi ebyakunyumiranga n'ebirala ntoko butereevu ku mpoza Radio Buddu okuwangula ebirabo ebyenjawulo omuli sente enkalu, t-shirts, reflector jackets n'ebirabo ebirala tomooni. Olwata kawungeezi twolekere mu kisaawe mu ndiba nga bapulizenta ba Radio Buddu nga batunka n'abawuliriza baabwe ab'ekyensiiga.
16: Radio Buddu yagwina DJ Daniel nagwa DJ Melo Pro Melo Plus ye abuza DJ Daniel mupira gudda wa
17: Daniel shauma shihata tuzanye side cheese
16: kiasi go mpira gubye Obama Junior Chesiga gwade kaiwa Cosma Cosma nagweza Jacent Jase Kalingoma agweza Msa Alex Chitunga ona tagala Sonko Junior gumubye ka kubye mulunji nyone kusanga muzaika madi gwa
14: kali na bantu we Jessica majiri katika mukalokoso dimo marembo chitunga buli logeze mukanala lwe mode kalingo machato kolo kiseleketi de bitunde bidanye wo fena kusande ngabi musa tugomuna na tusaleke Jessica mtauni hanti Radio Buddu esaze ko Radio Buddu at 25 miaka 25 ngatufuruma nju kunju nju kunju nsonda kunsonda buli wa muba uliriza fe Radio Buddu at 25 radio yomuntu wa buli job Tandi Kibanka, wetu lese mukolokolo. Musawe semba yo, esawe yo kune komekeza program sekukera. Buli lugendo, lutandika n'okusenvula. Buli kiroto, chikulanga chinywevu, gwetubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank, edunga mziwa banki nkulu ya Uganda.
18: The sound of love is born.
14: Sports. sports.
18: We all love
14: sports analysis. On a sports analysis, one of the programs that we create out.

0: Bramsizako hagwewe na jekumide ko Radio Budu heyo muntu wabulijjo yenze tamkede umalu nente kateka Air Sports Analysis atebe naba mvudeo yitimu ya Serukeera egendo kujie kuongireyo. Omusambi Marcus Rashford yakomyo kutimu ya Man United elachi gambi wanti ngojeko deal enene oba deal ya timu enene okujja omusambi ono labika nga ajja kusigala ku timu ya Man U. Jukent yagenda okupira nga atavao nga yetimba omujozi namba 10 yagenzo okupira nga atakomawo nasaba omujozi namba 14 ku timu ya Manchester United. Ero kusaba omujozi namba 14 yabadde ayogera keri bannamawulire nabagamba nti timu erimu kubira nga esetinga timu erimu kubira nga ateterera kyabadde kizibu nnyo okuddamu atokola ensonga ez'okusaba shati namba endala oba shati namba yagenda nga alina kutimu ya Man United ye musambi ogwe bayita Marcus Rashford. Rashford wa myaka 28 era mujjukira nti ngakola debut ku timu ya Man U mu butuufu yajja n'omudigido gw'ekika ekyawaggulu ennyo yali season ya 2015-2016 Man U akabasambira emipiira 297 ne goals 97 eza Premier League era bala season ya 2023-2023 lwaki asinze okubanga kuba season goals ennyingi goals 17 naye fena tukiriza nti omusambi ono akyali na kyagatta ku timu ya Man U. Era njaga kutegeeza ko konti ebimu ku bintu byakyuka ku timu ya Man United mu kujja kw'omutendesi gwe bayita Ruben Amorim ebisinga obungi ne bigezaako okubira nga ate bikyuka. Era Ruben Amorim yakyusa ebintu bingi ku timu ya Man United n'abasambi abamu okutuuka okubira nga tebavaawo naddala ku timu eyo. Rashford Man United ogenda mu mpaka ez'ekikopo ekya UEFA Champions League ekitegeeza nti ebe yongeddeko ku mipiira gyegenda okubeera nga ateeza nnya kubanga season yewedde njaga okutegeeza ko konti baazanya emipiira gyali mitono mu kuzanya emipiira emitono ne kibaviirako okubeera nga ate esquad ne bwebeera ntono ng'ekituufu kiri nti tebakosa. Naye mu kaseera kano njaga okutegeeza ko konti betaga squad engaziko betaga squad engaziko atenga squad yeyo elimu abasambi abagumivu ngelimu abasambi abalungi abagenda okumachinga necho kibagenzemu gamba ngeshi ko pecha UEFA Champions League kubaka ti Marcus Rashford tumubalanga omu kwa senior players mu kaseera kano abasambi ngaba ba Bruno Fernandes ba senior players n'abasambi abalala abagwako mutulu beryo abasambi abo bonna njaga okutegeeza ko konti ba senior players nadda ku timu ya Manchester United so nga bagenze mu kikopo ekya Bulaya obanga bagenda kusamba ebikopo ebya Bulaya mu tufu oba wetaaga abasambi abalungi abagenda okumachinga n'ekikopo ekyo abagenda okumachinga ne ba opponents bogenda okupeera nga tosisinkana ate abamanyi obuvo n'obuddo obw'ebikopo ebyo nga mulija agenda kujja nga ne waka agenda kupanga aperforminga so okudda kwa Rashford simanyi oba agenda kupeera nga atavaawo nadda ku timu enu naye nsubira nti okubeera kwa Michael Carrick nadda ku timu ya Man United kuyinza okukumirawo Marcus Rashford n'asobola okubeera nga ataabeerawo kubanga timu eyinza okubanga emwetaaga mu mbeera emuba endala olwa performance naki kyayinza okubeera nga ate abawa ku kisaawe gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo Radio Buddo yenze tamukedde umalu nkwagaliza amakya amalungi timu ya Serukeera kejje kwongereyo.
1: Yabadde Sports Analysis. Sports Analysis. Wano program Serukeera. Ni wakati musawe yokuna. Esawe yokuna komekeza program Serukeera. Nestani Biki Bank. Buli lugendo, lutandika n'okusenvula. Buli kiroto, chikulanga chinywevu. Gwetubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank. Erungamizi wa banki nkule ya Uganda.

0: Ina ba nafaba top tailors abo bo bali mu kutunga na kuunda byambalo byabami bali ku Stevio Complex top model Uganda ye company okulembera okutegeka empaka za ba model Joanna Farm Supply ali wali ku lwebikakata we bayite Kayuji Wheels Class Fashions ali wano mu kibuga Masaka abami abo mulemba bavubuka abo mulemba bambazi awe mu jogenda banafaba Pion Tents bali wali kijabwemi abo bali mu bya tenti ebya tenti bali mu bya tenti ate dwaliro lya bachale lya Mother Care ali wano mu kibuga Masaka ku kizimbe kuri Equity Banka na ogenda oba kuwereze ate ne Patero Shamji nayo nayo yuwagide abana mubalete bo bajja kuba ne mbaga yabwe ku macha bo bajja kutandika sawa biri bauge besube bagene mu bouncing castle bazanye banyumirwe basale kechi bo bajja kuba banku 5 kale sawa ziweze 5 zizino maulire kosoko gafuna agava ku Semazing Africa bagagwa ngenda kujja wetu komye ne muze kitufu wetu genda kutandikira ate tusobola okweyongerayo tuli kukirime echa Dragon Fruit byo ino kumanya bingi ogenda bimanya kucho tubade ne banafa ba Winko Technologies bali wali kukizimbe kya muzeyi mu kala zigenda wo bakwanguyiza obulamu n'emirimu
1: Ibadde mwe byokuiga binje naye kansubira nti nawo inacho izemo esawe soke ya program twezimba twezimba bwetu chobwe tujikomekereza ibadde kutusibwako Winko Technologies
2: Winko Technologies tukutusaka ebyuma bewetaaga ebiri mu kikacha steel obumo obusaawa bomba za yingi nezifuira ebirime tiras obumo obulima obumo obusale miti nembawo nebyuma ebyo kikacha steel ebirala Winko Technologies
1: tusange mu kibuga Masaka ku kizimbe kya mukalazi obala stone building Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zidi 5 ezokumacha. Budde bwamanyuka, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
3: Okwekebeza enkuba y'omutima gwo oba kye bayita okwekebeza pressure si kya kwejalabya kijja kuyamba nnyo singa basanga ng'omutima gwo gutandise okuba obubi ne bakisalira mangu amagezi genda nga weekebeze pressure nga tonnawulira bubi kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu Semazing Africa, wano ku Radio Buddu.
4: Basu zote no mulonja uliriza, ge mauliro okuva ku Semazing Africa, ku Radio Buddu Radio muntu wa bulijjo. Omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim, zenderedde ogaba somiramu. Kyaddaaki omusango oguvunaanibwa akulira ekibiina ekisinga amaanyi mu ggwanga erya Tanzania ku ludda olwabula gavumenti Tindi Lissu guzzeemu okubeera nga guwulirwa oluvannyuma lw'okumala emyezi 5 ng'omusango guno gwayimirizibwa wakati mu kusika omugwa eri abali ku ludda olwabula gavumenti ssaako ne gavumenti ya wakati nga buli omu agamba nti omuntu we yayina ye mutufu kucho nga government ye government Tindi Lissu aina emisango mingi jainogena maso n'okubeera nga gulwako atenga n'abali ku ludda olwabula government boba government koti ino okuddamu gena maso n'okulira omusango guno kubanga byonna bya bufuzi oludda oluwabi lwali ruddukidde ne mu koti ejulirwamo nga lwagala omusajja ono asooka gena maso n'okubeera nga okulira omusango gwe kuyimirizibwamo oludda oluwabi lugende maso n'okwongera okumunoonyerezaako kubanga nga waliwo emisango mingi emirala egiyina okubeera nga gimuggulwako wabula kkooti ejulirwamu bino byonna yabiganye n'eraga nti omusango guno guyina okubeera nga guddamu okuwulirwa era olunaku olw'eggulo gwakomye omukooti Lissu yakulira ekibiina kya Kyadema era ng'ono yakwatibwa n'asuulibwa mu kkomera Mumezo goku na umako guwede na gula ke misange jinja ulo mulino kulia monsi yorukwe nga singa jimu kamuvi echiwa chidiride kwe kumute kakalabam ona tegezeza babadali wa weru wakote sangi wa mchibuge cha Dar es Salaam agama antibio nebi mugulu wako bamusibako matugambuzo kumulisengo bia bufuzi eragama anti government okuluisa okulira omusango gwe eya galas gale mukomera wabulona agama anti okusinzira kubulichimwe chimuteke wako ko no bujulize asubire ngeri je batandiso kuddamu okulira omusango gwe tagenda kuberanga lwa mukomera erabyo ne bisange bimuteke ebimutekebwako yebyayise ebijweteke agenda kuberanga abiyitako ate omukongo kuva mu kitongole ekyebyobulamu ekyensi yonna ekya World Health Organization nga yatwala ttabi lya Africa Dr. Muhammad Yakub Janabi alazo obutali bumativu n'obweraliikirivu eri abo abajjanjaba ekirwadde ekyebola mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo tebakoze kimala kusomesa bannansi engeri ekirwadde kino gye kikwatamu ssaako n'obubonero bwe kirina nga bannansi bangi abafuna ekirwadde ky'ebola baguyita omusujja n'abandi ne babuyita obulwadde bw'ekinnansi era ne batagenda malwaliro aga gavumenti ate ne bagenda mbasawo abaganga ono baabadde ayogerako mu lukungana lw'amawulire ng'akyaddeko mu ggwanga lino agamba nti okunoonyereza kwe bakoze bakizudde ng'abantu bangi olufuna obulwadde buno abamu babuyita omusujja n'abandi baliyita eddogo nga kyekiremesezza ekirwadde kino okusobola okubeera nga kigwa mu ggwanga lino ono agamba nti ekirwadde kino buli lukya yongera atenga kiddukira ku misinde ja yiriyiri ekiviride ko bannansi begwanga lino lukumi mulwenda okukirezira kumwam agamba nti mukaseera kano bannansi 1200 bebaine ekirwadde kino songa ate bangi kikyagenda maaso n'okubakwata agamba nti lwaki abantu bangi balwawo ogenda kubeera nga bajjanjabibwa tebamanyi kikwatagana bubonero obw'ekirwadde kino nga kikutta omuntu nga singa baba bayangu yeko nga kibakutte basobola okubeera nga bawonyezebwa mu kaseera kano wadde nga bangi bajjanjabibwa ne bawona naye eddagala lyennyini eriwonya ekirwadde kino terina bakulabika era nga ebola bundi bujjo yakyasinze okubeera nga asumbwa bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bukyanga bulwadde obulinga ebola bugenda maaso n'okulumba ekitundu kino obulwadde buno businze nnyo okukosesa essaza lye Bunia ng'eno bangi baddukira masawo abaganga okusobola okubeera nga bawonyezebwa kati asabye abatwala ekitongole ky'ebyobulamu ate okuddamu obuto okuteekawo emisomo ekisobola okubangula bannansi ku bikwatagana n'ekirwadde kino balema okubeera nga bafiirwa obwemage atenge bulayo olunaku lumu bannansi b'eggwanga erya Zambia balonda omukulembeze w'eggwanga ssaako n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ye aliko ng'omukulembeze akahinde ekirema kampeyini z'olunaku olwaleero atandise okubeera ng'azitwala mu masomero okwongera okumatiza abayizi ku birungi by'agenda obakolera ssaako n'ebyo by'abakoledde ebisobodde okubabeezaawo akahinde ekirema agamba nti mu bbanga lyakulemberedde eggwanga lino erya Zambia asobodde okubeera nga atumbula ebyenjigiriza era nga agenda kubeera ku universities ez'enjawulo ng'agenda mu maaso n'okuyega abayizi olunaku olwaleero lwe lusemberayo ddala bonna okubeera nga banoonya akalulu 13 abali mu lwokaano kigambibwa nti asinze okubeera ng'ateeka ekirema ku nninga ye Brian Mondibire ono nga ye aliko obubiina bungi obuli ku ludda olwa bula gavumenti obumwegasseeko okusobola okubeera nga batwala obuyinza wabula ekirema yongedde okubeera nga yeewozaako ku byenfuna by'eggwanga okubeera nga bikkidde ddala ng'agamba nti okubisitula ky'ekintu ky'agenda okubeera ng'atandikirako singa bannansi banaamwongera obululu ate amawulire agaakagwawo okuva mu ggwanga erya Libya abadde akulira banka eno ey'ensi yonna eya Libya Naji Isa alekulidde wabula nga tawadde ensonga yonna lwaki kino akikoze okulekulira kwe ekiwandiiko ky'agenze maaso n'okubeera ng'afuluma kisomeddwa ku tolofayina y'eggwanga era ng'akitaddeko omukono n'akakasanga bw'atakyali maneja wa banka yaabwe ono yalondebwa wamu n'omumyuka we akakiiko akaateekebwawo abakungu b'ekibiina ky'amawanga amagatte mu mwaka gwa 2024 mu mwezi gw'omwenda nga bagala okuteekawo okukkaanya wakati wa gavumenti zombi ezikulembera eggwanga erya Libya, nga bagala zombi sobole okubeera nga zeegatta wamu olwo bannansi bafuna obukulembeze obwawamu. Wabula nga wadde baalonda abantu bano okuva mu bitundu eby'enjawulo okusobola okubagatta, gavumenti zaasigala bbiri ezikulembera eggwanga erya Libya okuli erya Saabaminisita Abdulhamidu Deiba ssaako n'eya Khalifa Haftar, nga n'okutuusa olunaku olwaleero buli omu agamba ye mukulembeze w'eggwanga lino. Kati maneja wa banka yaabwe enkulu ogenda mu maaso n'okubeera ng'alekulira kyalibanga kireeseddibwa ennyo naddala mu bukulembeze okuva mu kitundu ekyamambuka g'eggwanga lino, nga tekigenda kubeera nga kikkiriza okuteekawo obufuzi obwawamu ssaako n'okwongera okugabana obuyinza. Kigambibwa nti ekibiina ky'amawanga amagatte nakyo kiraze obutali bumativu olw'ebyo ebyaviiriddeko omusajja ono genda mu maaso n'okubeera nga alekulira ekifo kye. Bo kye bagamba nti ekimu ku bifo ebinene abantu okuva mu mambuka g'eggwanga kye babadde batunuulidde okwongera okubeera nga bagabana ku keeke y'eggwanga. Omulungi awuliriza gavudde kusema Zinga Africa ngo gaba somera mbadde omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim atakumira mpera abatukumire agunde gundo omuteregam.
1: Gubadde ofuna gema wuliyo kuva kusema Zinga Africa. Tukyakuleetera amalala, wekuumire ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Nga tucha talaga bitundu ya gwange byenja ulo mkuja kusemia kabimu eta neja Radio Buddu.
5: Buddu kwetu vera
1: kakano tuole kende chensiga nga bimu satu mwezo gwa mnano mwaka guna to wachari vya kusubisa katife tuja ma Radio Buddu at 25 nga bimu satu mwezo gwa mnano uluna kuruo na tugenda kuruma la chensiga kufa kumacha paka kaungezi nga tunyumie mboze kwata kumia kabimu eta neja Radio Buddu. Omuri vyo jukira vyo manyi ebya kunyumira nganevi la lantoko butele fukumboza Radio Buddu okuangule vila bebyenja ulo. Omuri sete nkabu t-shirts reflector jackets nebya mebila la tomoni ulu ataka unga zituole kile mchisawe mundiba nga ba presenter ba Radio Buddu nga ba tunka na ba uliza babu wa bechesiga.
6: Radio Buddu ya guina DJ Danio inagwa DJ Melopro Melopro asivye abuza DJ Danio mpira gudawa
7: kwa Danio shauma shihata ufuza nyebuza saidi chiza
6: chesigo mpire gubye Obama Junior chesiga agwade kaiwa Cosma Cosma na agweleza Jacent Jase Kalingoma agweleza msa Alex Chitunga on na ataga la sonko judi ya gumubia kaa kubia mulunji nyone kusanga mzaika madi mzaika madi mzaika madi bwa
1: kari na bantu weche siga majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga buli logeze mkana la lwe mode karingo machato kolo kiseleketi devi tude vila nye wo fena kusande ngabimu satu kwa muna ana tusaleke chesiga mtauni anti Radio Buddu esazeko Radio Buddu at 25 wetu kina kumia kabimu

0: Leo kuri samaka C tugezaako okwenkanya nkanya D nanyini taka ya salawo kakati ebibuzo bino genda biddamu bwoti ekisoka tewetaga kuba na sente oba da SMS bando ku simu yo nebo bato yina ko sente SMS ya bwerere kati ddamu ekibuzo kino ugenda wosindikira obaka bwo obwa SMS wandika mu ekigambo buddu mu capital letter chiri B U W D U leka wakabanga nzije tuumbe wetu demo ebibuzo ebyo
1: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensi yonna eno ye radio buddu radio yomuntu wa bulijjo oni musei kakumba wana radio buddu nga kwa musibwa kwa sky view soda
2: sky view go extreme
1: Alo mkulu sewanya.
3: Muna angolie muzei kakumba anga walijua wa famu.
1: Famu.
3: Ee.
1: Olunda.
3: Ee nunda.
1: Olunda chi.
3: Ansinga kurunda maji, kutunda maji.
1: Agani koko.
3: Agante.
1: Ee ntetebi ikanga ko.
3: Zezeye wa mwezezita bika. Zene wafe zibi ikila dara.
1: Nezeyo tezibi koliwa.
3: Iranze nyinente muna anazi maamira.
1: Oliruda wa.
3: Wanji.
1: Oliruda wa.
3: Mituniyoni.
1: Chuniyoni.
3: Ee.
1: Chisangi buawa.
3: Latine wena gambo na jayo umu marida budi.
1: Kati zente zili mumbe ilaji.
3: Zima ami. Ah, ino yini ya kekema.
1: Muzei kakumba, wana radio doctor swako. Sky View Soda.
2: Sky View. Go extreme.
4: Mundange Richard, wewale ka lunch kano. Chibade chiyitirivu. Mbade ludo kulia chapate zuo mabwezi ti. Mampeyo chapate ndala ntualideko na avika.
5: Munnange nga ziwedde wo buli muntu ansobedde alide chapati n'akawunga byokka
4: bannanga ate n'akawunga kawomye kano wakaguzewa naawe
5: gutunawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa spring flour spring flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awoma talina buzibu ku bulamu spring flour alimu ekiriiso kya vitamin 9 ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa butto mutoma nnyo olwo n'okola chapati nyingiko mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group
1: Mandela Millers bakukoledde ngano kuno bunge biwoma ate nga birimu ebirungo mwenda byotasanga walala ekirungo ekisooka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi vitamin B1 kiyamba ku bwongo okukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi vitamin B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima ate ayani ayamba mukukola obutafaali bw'omusaayi so ate zinki awamanyi ayamba mukukula n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri kale wefunire ngano supreme wheat flour okuva mu maduuka ne mu supermarket sizo n'okwetoola eggwanga supreme wheat flour akolebwa Mandela Millers e Busega nga lino ttabi lya Mandela Group
6: kaboksi kyekye kyate
1: kano ke kazanya akangu kosobola okuzanya buterevu ku simu yo kati olaba nze nanyiga 6/5 mwatu n'ensasula 12 zokka olwo n'entandika okuzanya okuwangula kula sente
6: enkumi bili zokka
1: chiba chiwedde awonga wefunira omukisogo kuwangula ebirabo omuliro okukuba jakapoti okutuka kubukadde 50
6: miliyoni 5
1: kati atese chochoka nyiga 6/5 werabireko n'amasogo anti osobola okukyusa obulamu bwo muluzanya lumuloka
7: kati kikubereero ku lw'obulamu obulungi enkya amateeka n'obukwa kuliso bigobererwa sanya n'obuvunaanyizibwa Kaboksi, omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu.
1: Kaboksi, kakutusibwako oku Dynasty International, ngenerunga mizwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansi wa miaka 25, tokirizibwa keta bamu.
8: Bannamasaka, are you ready?

0: Webali kuhuli diza. Webali kulanga na radio budu. Radio yomu tuwa wali jo. Ganuge mauli ya gebi obu subuzi. Wano kuredi obudu. Neha uzingi finance bank. Funa school fees loan. Okutuka kubukade butano ya zili anisa chuwadi. Uruzeyo mwana oku somero. Atikuwe na njini somero. Housing finance bank. Ekulete de mortgages. Ezigeno kuyambako mkula kulane ye bange pamvu. Wamune anisa chuwadi school bridge finance loan. Okutuka kubukade bibidi. Zikuyambako mkuta andika tamu. Housing finance bank. Elunga mziwa banki nkule ya Uganda.
1: Naziri biri zokaze zise kusawo mukage zo mutuntu ogolu na kulwaliro wasibiyo tia guwe na ulirizo mkutu ogwa chenda munana katunyeze munana ne chenda mutana katunyeze tano radio budu kade kabia busubuzing kade kama ulire kabia busubuzinga nuga kusomera ndi Dembe Davis abasubuzi abagobwa mukatale ka senti bali kudembe abanji kwemanyinga owino abawanja gido mukulembeze wegwanga aveyo ku nsonga za KCCA olw'okweddiza ebizimbe byabwe olwobone basigalanga bemagaza bwemagazi bano okuli munamagye yaganyuka Steven Salongo ne Hajjat Hadija Nalubega n'abalala bagamba nti omukulembeze wegwanga lwe yalagira owino n'obutale bwonna okudda mu gavumenti bangi ku bantu abaalinamu ebizimbe bagenda maaso n'obutaliirirwa bale bavili deo nga katijuweze miaka mukaga buchangu mkulembezo ye guanga alagiro obutale bonna okuzibwa mu kitongole kya KCCA choka mumbere eno banji kubantu bagamba ntibaliirirwa nga kati bakukuluma nga baagala bayambibwe bagende maaso n'okuliirirwa
2: baagala mukuru mu 7 atukole si atuyamba ate tumubulire bizibu byaffe kubanga sotuba nabona bawa yali afu akati ngabana balina omugabo gwabwe wetwali nasobola okutuna ntutesa n'abekika n'abaana nentunda awantu awo nengula emidaala mu katale
3: abapangisa abaali abaana nga kati gwe nakupangisa negamba gwe mupangisa wange kati olwaleero ekiragiro ekyo bwe kyayita kati gwe omupangisa wange ate gwe watwala eki nze nenviiramu awo nga bwengezaako okujja negamba waye mpasente nga bayita wa poliisi nga wa poliisi ankwata nga ateeka mu kkomera
1: bano mumbere eno balaze okutya nti singa tewabaawo kikolebwa oba omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga zaabwe bangi bandifiirwa ebintu byabwe
2: Nagamba b'owino tebabanja tuwano n'omwabanja twabasasula ati yatuweera wa ssente ez'ebifo byaffe ebyo ffe tuvewo
4: okusibira ku lisiti gye nina wano nawo abantu bitaano agamu basatu naye bwino omulala akyali sisobola mumugyayo yena ate bw'otunulidde wano nawo twakulaga bwino nga bwe bazze basasula ki ssente ez'okwezba nga buli omu alwana okufuna akafuwa n'akolera
1: abasubuzi abali mu ddimo ly'okusuubula omuceere mu kibuga Kampala beekokodde bakayungiriza abeegumbulidde omuzo gw'okumpanya ensimbi z'abalimi okukikomya mangu ddala kubanga bakoze ky'amaanyi nnyo okuttaataana omulimu ogwabwe abasubuzi bano bagamba nti bakayungiriza bano bankizo nnyo omulimu gw'obusuubuzi bw'omuceere kubanga abayambako nnyo okubakwanaganya n'abalimi b'omuceere mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu kyokka mulimu guno mulimu bakayungiriza bangi abatandise okuttaataana omulimu gwabwe nga bagamba nti bano tebayimirira ku mazima bwe batu ne basaba waabwebwa ekikolebwa olwo omulimu gwabwe gusigale nga gwa nkizo mu birala ebbeeyi y'ensimbi nga weyimiridde ku bibanda by'ensimbi ebyenjawulo webukeredde olunaku olwaliro nga dola ya America egula siyinsi 13.72 ate netunda siyinsi 13.77 ate yo yulo egula siyinsi 14.2 netunda siyinsi 14.4 nga ne paundi egula siyinsi 14.95 netunda siyinsi 15.10 nga ne sente ye Kenya egula siyinsi 2.85 ate netunda siyinsi 3.1 agubudde buno ag'ebyobusuubuzi bwe gatwe gagenze mbagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu
0: badde owuliriza mauli ag'ebyobusuubuzi okuva mu nsi yonna wano ku radio buddu ne Housing Finance Bank funa school fees loan okutuuka ku bukadde butaano ezili anisa kiwadi oluzeeyo omwana wo ku ssomero ate gwe nannyini ssomero Housing Finance Bank ekulete de mortgages ezigenda okuyambako mu nkulaakulana y'ebbanga epanvu wamu ne anisa kiwadi school bridge finance loan okutuuka ku bukadde bibiri zikuyambeko mu kutandika taamu Housing Finance Bank erunga mizibwa banki nkulu eya Uganda
1: omulungi awuliriza nkulisayo nnyo mawulire gafaago ne kino kirango kya njawulo Kakoma senior secondary school era kaibate gese ekijjulo ekyokuweza emyaka nkaaga nga basomesa abaana b'eggwanga kati abafuse ensonga mu nsi yonna. Fundraising dinner eno yakubeerawo ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini omwaka guno wali ku Royal Suites e Bugoloobi okutandika ku ssaawa 9 ez'akawungeezi. Mu mbeera eno bayita buli yasomerako e Kakoma nammwe mwenna abajagaliza ebirungi. Era abantu bategeeza nti buli aneetabamu ennamba kwe mujja okusondera ensimbi eri 0783 74 6 56. Eno nno eri Manyaga Priscilla. Mujja kuwaayo ne sinsi 200 nga kwe kuli okulya n'okunywa. Wabula mwenna abanajja mutambula ne ku nsimbi omuli okugula ebintu ku lunaku olwo. Fundraising dinner era yakubeera n'ebitundu nga Masaka ne Kyotera mu budde obujja okubategeezebwa. Temwerabiranga ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini wali ku Royal Suites e Bugoloobi mu kibuga Kampala. Ekirango kyaffe bwe kityo ekigenze, sigala ng'owuliriza.
0: Tuyinaina tujja tukuba ku mukono ensi yonna tujjiririna mu ngalo ttaano. Kati nawuliriza Radio Budu ngaita ku mikutu gyaffe
5: ku Facebook
0: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM
5: ku YouTube
0: Radio Budu,
5: ku Twitter obajite XC
0: at Radio Budu 98,
5: ku website
0: www.radiobudufm.com,
5: ku Instagram
0: Radio Budu 98_8 FM and 95_5 FM
5: oba downloadinga app yaffe ya Radio Budu ku smartphone yo
0: nawe obeera omu kwabo abatambula n'abakulembedde
5: Radio Budu, Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Bake bamutafiki famaika watu watu gambia akayimba ko baka itandi byange. Wema kwisa rupanga tambla fina chokola cha kamnyo nyiri dala. Tutambla fina program cha gaze yenzedi jiranio. Aiza kutusa kente kateke nelmasi ya vanyo nyiri dala. Awe wawo. Mchakaze jo uliriza. Echibozi bozi cha mchakaze ni naba nteka mwesi imbe kulina kabuki sikoza nyanofu na maja.
1: Echibozi cha mchakaze. Echibozi cha mchakaze.
2: Natandi kwa kusumanga nini miezi esatu. Nero kuweze nyake inanga mara PCV.
3: Echite sobo kanawe.
1: Echibozi cha mchakaze.
4: Nabamu sobe na kuma mpifu.
5: Olongo ine miyake me.
4: Nali miyaka abiri mwena.
1: Echibozi cha mchakaze. Chino chechibozi cha mchakaze. Wana kuradio budu. Naba premier mistiraze. Aba kukuli ya coffee spirit. Kakano wakulete de broadcast ma wine. Aku kunyo kawoma. Tenga kalunjo kuzama. Kachiri sila bibio kujaguza. Binyu mito nga wenyu ila broadcast ma wine. Uamune kabokisi. Zanya kati uangulo msimbi. Kunkumi bili zoka. Nyigasta. Bili. Emutanu hashi. Olondeka kaboksa kokusatu. Akali komu lodi. Buomala olondeka kaboksi ko. Olubo malizo tekemu piniyo. We wangu lila center wa mumfo. Kaboksi. Kakutusibu wako. Oko Dynasty International.
0: Na uke kaboksi buwati wa wabiru kula kanga tenso nga stambla barabara masifu kwa wili sanuli ya buduwe ya mtu wali joo atambla na anga wili za poga mchakaze ayenzedi jadadina onyiga sita bili emutanu hashi okule kanga tewe wangulida sento londa kwa mrodi ya kuna ambasatu okwe wangulida majaku kwa wili sanuli ya buduwe ya mtu wali joo neba munda vya ndude woku jajemuli mundango kugela keri guanga amba dengeza kwa kununja kumu wangu zi wange ye wangulide sente na ye wulide chizibu chensanze awangulide sento ya wangulide sente mpoga mchakaze ya wade mchala omuchalo ono nga wetwogedde nangamba mnageze nkuzi nkulirida mu myaka ebintu bino sibitegeera bulungi naye obedde anzannya okuva ekiro nga anzannya nataddeko sente zange nga anzannya ne mugamba mama esimu yange endaga wano nti wawangudde akabokisi ku ssaawa z'abadde mukaaga neddakiika asatu mu mukaaga wawangudde ku bomwe omulundi gw'okusoosa okuzannya wazanyira mu pulogulaamu kyakaze nangamba yogeza amazima oba nawangudde ninjogera ni omukyalo omukyala atambisa omufere nangamba gwenzo kuboli mufere kangende kubabimanyi namugamba mama siri mufere namugamba yenzo DJ Daniel ndi kuredi obudwe yomuntu wabijo we wangulide sente mitwala abiri mu ebiri mitwala abiri mu ebiri mwe 13 mu 10 mama nangamba kange beko akaunti ndabo bak sente kwezili naenze natadeke zange kakati kanda beze nsigazi zako kubanda tadeke mitwali itani atobe da zenza nyako ne misana unazemu nenza nyaza nyako ne mugamba katika wazanye misana we wangu de marangamba sibi manyi kangende kubabi manyi ne mubuze simu jikoze sawe kanangandi ya simu yange njikoze sanze ka munange ngambia sigena muku vila kasoke tumulinda asoke amale kutereda ademu wankubira ngame ndia hakari wembalansi nze munga sende zangeze zonzi funye autuyoke tuogere na ye banai tozanyira ku simu yo omuntu ngo zanya ka boxi mujja kwezo bane sente oliye nanyini simu yegwa wangu de mwezo belawo wa matugende musajja wange.
6: Okay, bari kulirizane kubanga tambla fena program chaka ze yenze DJ Daniel musajja wange de chibozibozi kuluna atambula kyalo ku kyalo oba ebyalo wabivako
7: ebyalo eshibyalo mbimanyi eri wandika kati nabadde kabula maido kabula maido ni wafe ero mukolo gwabadde gwa manyi nyo
6: kabula maido kabera maido
7: kabula maido kati mwe mu byawula fe wano banga goyo gedde solo gama kabula maido
6: ne bali atangwe kabera maido
7: kabira maido
6: gulika yo
7: na gwade mukolo gwa manyi nambuzo mukolo gwadde gwa
6: mukolo kyogwo
7: omukolo gwabadde gwa basajja nga balundo busisi obusisi obumanya
6: no
7: basajja nga balundo busisi era de competition nga bazungu baze bali se byuma bidye bimala yo
6: buno obuka wafu bera o kino kujja ku mere mere jetu
7: aha obwo obutonenyera no kalaba
6: wanji
7: kizibu
6: akasisi akasisi kalabika
7: abasajja babaze myezi ebiri ye kabula maido nga babulunda era yakasinze
6: nga bakalina mu mbaka bakalunda na mugaso ki
7: bakalunze nga bagala kola record
6: kole sabitoni
7: kole sabitoni era omusajja yawangudde yakake yakalunda myezi ebiri nga kalina tani namba kalina kilo lukumi
6: akasisi
7: kamubwe kati bakapimye era ye wangu
6: bapimye obusisi
7: sebo
6: akasisi
7: kamubwe kati
6: nga
7: kazo tani kilo lukumi tani namba
6: ye
7: sebo
6: akasisi
7: kamubwe kati ate omusajja yakalundi de myezi eji
6: alikanawe kyoyogera kochi
7: manyi yakalundi de myezi eji
6: myezi
7: ebiri era ye wangu ndakadiride kakute ekyokubiri kalina kilo bitano
6: akasisi
7: No.
1: Echibosi cha mchakaze. Echibosi cha mchakaze. Wana ku Radio Buddu. Naba Premier Mistiraze. Aba kukulia Coffee Spirit. Kakano wakulete de broadcast ma wine. Ako kunyo kawomu atenga kanunjo kuzama. Kachevi sinabibi okujaguza. Binyumidwa nga wenyu ila broadcast ma wine. Uamune kabokisi. Zanya kati uangulo musimbi. Kunkumi bili zoka. Nyigasta. Bili. Emotanu hashi. Olondeka kaboksa kokusatu. Akali komu lodi. Buomala olondeka kaboksi ko. Olubuma lili zote kemu piniyo. We wangu lila center wa mumfo. Kaboksi. Kakutusi wako. Oko Dynasty. International. Esawa, wana ku Radio Buddu. Esawa, ziri 12 ez'olweggulo. Budde bwa kasenda bazana. Webale kuuliriza Radio Buddu.
3: No God,
1: Kweziko na sao satu weze kilo, wakaribi fenanga tuongeza.
8: Ata wakili babe mbuzi nesirika neneze kumukazi sisirika.
9: Nesirika.
10: Usarungo, sarungo, abarungo babo. Ba mzei kawato.
8: Bange.
10: Ba kawato si babo.
1: Agafa, ebu bebele. Anjama, tutu ina ina. Tijia tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na munga otano. Katina uulidiza Radio Buddu nga ita kumikutu ya FM.
11: Ku Facebook.
1: Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM.
11: Ku YouTube.
1: Radio Buddu.
11: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At Radio Buddu 98.
11: Ku website.
1: www.radiobuddufm.com.
11: Ku Instagram.
1: Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM.
11: Oba downloading app ya fire Radio Buddu ku smartphone yo.
1: Na ubiromu kwabo. Aba tambula naba kulembe de.
11: Radio Buddu. Radio Buddu wa bulijo.
1: Ganuge mauli okufebwe duwe gwanga wana ku Radio Buddu Radio yomuntu wa bulijjo.
12: Radio Buddu Radio yomuntu wa bulijjo wale kubanga oje ko medeko kangutuse kama ulira gavudde bweru we gwanga nze press kabanda na nyanze. Abantu 13 be bakiride wasenkaba eranga nabalala balumiziddwa byansuso oluvannyuma lwa mutenza gulo ya isolo nako rajo wali mu gwanga lya Colombia. Abobuyinza bategeeza nti omuwendo gwandi yongeresa wayo na kupanga n'abantu abakyatubidde mu bizimbe ebyaguddo olunaku lwajjo nabo bakyali bangi. Okusinga mutenza gulu ono yakosezza ebitundu ebya Choko era ng'eno waliyo abantu abawerako abaalusudde mu akaba ng'okusinga abantu abalala bafudde mu kitundu kya Pereira nga kino kye kitundu ekisinga okulimibwamu emmwanyi mu ggwanga lya Colombia. Okusinziira ku mawulire agavaayo ne mu kyalo kya San Jose naye abantu baluseddemu akaba era abo obuyinza balangiridde akaseera akakazigizigi mu ggwanga eryo. Abantu abasukka mu 5-7 be baalumiziddwa nga batwaliddwa mu malwaliro ag'enjawulo okusobola okufuna obujjanjabi. Okusinziira ku b'obuyinza bategeeza nti abantu 6-7 be baafudde mu kibuga wakati ate ng'ebizimbe ebisukka mu 6-5 byo byasigadde ku ttaka. Wali mu ggwanga lya Syria kooti yaayo ewadde ekibonerezo ekyeyaliko omukulembeze w'eggwanga eryo Bashar al-Assad kyakalaba wabula ng'ono newankubadde asaliddwa yeetabaddeewo mu kkooti nga avunaanibwa emisango egy'entalo nga kw'otadde n'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala okusalira al-Assad ng'ono yadduka mu ggwanga eryo n'addukira mu ggwanga lya Russia obudde buno gy'awangaalira nga kw'otadde n'ab'enganda ze oluvannyuma lwa gavumenti y'okugibwa mu buyinza mwezi gw'12 omwaka gwa 2024 ne bafundikira ekika kyabwe ekyali kimaze emyaka n'ebisiibo nga batwala eggwanga eryo. Wabula tasaliddwa yekka waliwo n'ekizibu ewe Atefu Najibu nga naye yali munnabyabufuzi naye aweereddwa kibonerezo kya Kalaba nga waliwo n'abalala abasindikiddwa mu Kabula Muliro. Tova ku Radio Buddu mawulire gabale gava bweru wa ggwanga nze press Kabanda na Nyanzi.
1: Agoge gabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga ku 98.8 95.5 Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo. Sawa emu paka bili ya sechilo buli wakubi yoduwa buli wiki
3: kasi ajiuma runga buli jo echivina chafecheba chigude wa mazima gebi ufuzi sawe emu paka sawa bili ya zore gulo buli wakubili
1: kukuba tochi nukwe kenenye songe senja ulo ezifa mugwanga
9: waliwe chitisipata gamba bantu na chonga wechiri nti evivina vio ufuzi waliwe vitandikibwa uo nembo mwini mugwabe vize kule visa bili ya galo huyinza bili humbu kwa
1: ni echivina chivya mazima gebi ya ufuzi
9: omuntu ya galo kumeila moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chitisipa ita ekomera gendo uchalile chitisipa ita edwali gendo uchalile chitisipa ita enta limbo gulevi yaati bumalo kutegele vi interview ovamo kweri imba kubango vama zo kutegele the essence of life vama zo kutegele ama guru kubula
1: mtukwa mwechibina chibi ama sima gebi ya ufuzi tojisu wanga mdi wakubili sawa mwopaka bile zaka ungezi wanu kuregio budu regio yomu tuwa uli jo tutu ina ina tijia tukuma kumukono ensiyo na tujiri na munga otano katina uulidiza Radio Budu waita kumikutu ya fa
13: ku Facebook
1: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM
13: ku YouTube
1: Radio Budu
13: ku Twitter obajite X
1: at Radio Budu 98
13: ku website
1: www.radiobudufm.com
13: ku Instagram
1: Radio Budu 98_8 FM and 95_5 FM
13: oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo
1: na ubiromu kwabo abatambula na bakulembe de
13: Radio Budu radio mtu wa bulijo
12: oliku radio wudu radio yomuntu wa ulijo chine chidango chanja ulo kakoma senior secondary school Rakai watagise chijule choku weza emia kankaga ngabaso mesaba na begwanga kati abafo sensonga monsi yona fundraising dinner ya kubeda okulu wa mkaga nga 15 gomna na bili ya bili mkaga au kuruyo suits ebugolobi onga batandika kusawa muendeza kaongeze baita buli yasomera ko ekakoma atena mwe mwenna bali agalize birungi buli aneta bamo enamba kwe basondera sente eri note 783 nsanvu munya nkaga musanvu atano mukaga note 783 nsanvu munya nkaga musanvu atano mukaga eri mu manyaga Priscilla bakuwaye mitwala 20 buli aneta bamo kunonno kuliko kulya n'okunywa era banajja kwolo musabiddwa okutambula mu nakasente ako kugula ebintu kwolo fundraising dinner eno yakubeere Masaka nga kwotadde n'ekyotera mu budde obunaabategeezebwa wabula temuteekeddwa kwerabira nti nga 15 ogw'omunaana 22 mukaga bali ku resitwali ebugoloobi mu Kampala tova ku Radio Budu kyekibadde ekirango ekyobudde buno
1: nga tukyatalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu kujja kusemya 2005 ejja Radio Budu
14: Budu kwetubeera
1: kakano twolekedde kyensiiga nga 23 omwezi ogw'omunaana omwaka guno tewakyali byakusuubiza kati ffe tujja Radio Budu at 25 nga 23 omwezi ogw'omunaana olunaku lwonna tugenda kulumala kyensiiga okuva ku makya paka kawungeezi nga tunyumya emboozi ekwata ku myaka 2005 ejja Radio Budu omuli byojjukira byomanyi ebyakunyumira nga n'ebirala ntoko butelefu kumpoza Radio Budu okuwangula ebirabo ebyenjawulo omuli seti enkavu t-shirts reflector jackets n'ebirabo ebirala tomoni olwataka ungezi twolekere mu kisawe mu ndiba nga bapresenta ba Radio Budu nga batunkana bawulinza babwe ab'ekyensiiga
13: Radio Budu ya gwina DJ Daniel nagwa DJ Melopro Melopro sibye abuza DJ Daniel mupira gudda wa
15: kwa Daniel shauma shihata ukuza nyatuza saidi chiza
13: kyensiiga mpire gubye Obama Junior kyensiiga gwade kaiwa Cosma Osman na agweleza Jacent Jase Kalingoma agweleza msawa Alex Chitunga ona atagala sonko Judy agumubyeka kubya mulunji nyone gusanga muzaika madi muzaika madi muzaika madi gwa
1: Kali na bantu bechesiga majiri katika mukalokoso dimo marembo chitunga bulilo geze mukanala lwe mode kalingo machato kolo kiseleketi debi tunde bidanye wo fena kusande ngabimu satu kwa munana tusaleke chesiga mtauni hanti Radio Budu esaze ko Radio Budu at 25 Tulumbia msawe yokubili ya program chakaza anti twaidagwa stress esawe yokubili ya program chakaza wanokwe

0: nakuzo mwezi ama 23 tulichesigawo
1: kale betuye ngere mu otobadde kya dachi monachi bina kya NRM omwabuzi wa mukulembeze wegwanga avunanzwa kulondola emirimo mu government okuva maka go mukulembeze wegwanga isiga kisa kya mukama afudeyo ne yitundira bakabaka bwa buganda lwekikolwa ekyesitaza kye yakola bwe yavaayo najjamu engoyi na akuna miro buganda ejintu munange echaleke nsiyo nange unikiride
0: mboto fakatambika sasa nanyo tuchakalina
1: Chiyo kalina
0: nze ndi musajja muganda nakatedeka
1: sanyo abadde omeke kanga yetonda
2: okwetonda kuno egachi sacha mukama akokola demo maso go mwami wa kabaka mulamulira kesa za gomba kitunzi mugabi Fred William omumyoka we buzige Moses owe kitongole kyo buwangwa neno lo masaza gomba sewa mala Moses sakona abami ba magombola genja ulonge sisinka neno ebadde ku mbuga yesaza ekanoni egachi sacha mukama abadde awerekedwa ko abantu abenja ulo omubadde bakaddebe banyina banadini ne banabya bufuzi ku mitendere genja ulo erono wano wasinzi denategeza kitunzi ngawe yejusa olw'ekikolwa kye yakola ekitali kirungi n'asaba obuganda Ssaabasajja Kabaka ne bannayuganda bonna abalaba akatambi kano okumusonyiwa kyokka ne yeeyama okuweereza n'okukolaganira awamu n'obuganda awatali kubutiirira
3: Orwebio ebite njeke yali wo wakati wange nubaka wakaba Buganda yetu sana sekwe tusa yena saba kweto onda mwere vyo nage sike na kumi yao yali mu saba kwa familia yange kwa Baganda bange kwa uzade sina ukaro njina wakaba wakabaka
2: omwami wakabaka mulamulira kesa za gomba kitunzi mugabi Fred William yebaziza kisa kya mukama olw'okuba kuba mukifuba nakiriza ensobije yakola nakiriza okweto ndira kabaka n'obuganda bwonna era na mukakasiza ng'ensonga ze bwagenda okuzitwala embuga
4: kano kabaka ngaki bakolera omwana mu Bible yali azaaye nga akoze eki zaawusi kino kirungi yara kwebaza ekikolwa ky'okwenenya kyabuzira ate kyabuntuula kyakukakkana kibi nnyo okulemera mu kikyamu kiraga butamanya naye bw'omanya ogamba no si kiki si kituufu ekyo kyamanya kyabugunjufu n'olwekyo tekiriiko na munene
2: Saalongoso wa mala Moses atwala ekitongole ekyobuwangwa n'ennono mu ssaza gomba agambye nti gino gye gimu ku mirimu ekitongole gye kirina okukola omuli okuzza ensa mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka n'ategeeza nti ng'ekitongole basanyufu olwa kisa kya mukama okukkiriza n'addamu ensa n'ategeeza nti ono kakkiriza ne yeetonda bakkiriza nga talina nsobi yonna gy'agenda kuddamu kukola ng'ekosa Obuganda
0: Kurale diyo budu, nti omukuru oyo asobodde okugenda
1: embuga abadde wa kitunzi
0: nti yagambye nti yawandiise ebbaluwa eziwerako
1: yaketonda emirundi 23
0: naye nga abakulu tebannamuwulira
1: baba akyalina olugendo nno 23 ajetondedde eri 22 ajetonde yali asookedde waggulu neyetondera emirundi 22 bamugamba sebo nedda ddayo wansi ogwa 23 naye nga buli mirundi egyo yeetonda mu buntu ne mu buwandiike
0: mbutuufu
1: tuwere ddala ag'embuga
0: kakati embuga eyo kamalabe na wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga alaze obutali bumativu olw'abantu omu abayiseemu ku byalo naye nga akawulubanya kudde kanyakule ategeezezza nti omuntu eyanyakudde akalulu nga mu butuufu ku layini wabadde ofunye abantu 30 naye nga eyawangudde omutuufu afunye 10 nga n'ekyalo kirabye naye gwe ne bakulangirira olw'okukozesa amaanyi agakakyuka ebyokulonda ekyalo tekisobola kusigala nga kisanyufu agambye nti ekyo kigenda kutabulatabula no kule tendo lito kubiyaro

0: Kati olabe mpoko zino Bwojitu nolida bwoti Oinzo ganti nganda Nisi nganda
1: Zino si nganda Zino zenzo zebra zimazi kuroira
0: Aha webali nini
1: Atayama chiki angawe fana ni dadali nganda
0: Ida bwoziwa bwokasori yoti Tezi inza kuyaya nanga nganda bwoziwa Zino zikula ganti ziri mu musayi Ogula ganda, wakati haba sawa wa ganda wakula batia
1: Hey
0: Haba tutumange mfuko enganda
1: Ah
0: Eza rujumba
1: Rujumba Kati wafuna rujumba anga ya kuro hila
0: Eh, bajaji haba wetu ilida kukule hila
1: Owa, nena kusino hila vitu vya chukam
0: Vya dot com
1: Eh, vya dot com, unapu bajaji haba ikababi tegera
0: Eh
1: Kubanga bajaji habeda Banyu anga muenge vigere
0: Nienga baba sawa batufu wacha aliyo
1: Habena kusino Banyu ane kubia
0: Kubanga nze waliwo yetuwa agenda kuchigua
1: hey.
0: So sorry to me, ukuchogira kubanga ndi msajja muganda
1: hey.
0: Tugamba anti ndi murogo
1: hey. Haa, okubele omumanyi
0: hey.
1: Kuchikufura murogo
0: Kwa agenda lumu kuchigua
1: uh-huh.
0: Kugenze batu kanti kechechoto, kechajaja gundi
1: hey.
0: Banango gendo kutuka nga wali emizi nga jia walaji Umuzinge eh? No jebagule mituari kumi no kwe yongera yu
1: Nga jejiri yao
0: Jejiri kuchoso vengati kwa nangu Ibi ntunga bichuso kamara
1: Oro ne munyu wako
0: Bani
1: Mwe
0: Anki nafotuari tugenzera kuteka o
1: Nga namu mtu te

0: eno jebagule mitwali 10 nokwe yongerayo
1: najejiri yao
0: jejiri kuchofe nganti kwananga ibintu ngapi chusu kamara
1: oro ne munyu wako
0: bani
1: mmwe
0: anti yapo twali tugenzera kuteka ho
1: nga eh nga namwe mtu te
0: ntezo mudiyo jitwa wanga ntobo wadde enkumi 5 oba 2
1: eh kigali
0: eh basala kisale kati
1: eh
0: nganti abiri ogalese
1: agaji
0: ago kuita abakulu ekibbo kya wano mudiro tutandikira kwabiri
1: ge mafuta ga bakulu
0: ge mafuta ga bakulu agabaleta fa ba wange 12
1: ndero mulembe gwali gwego
0: 15 obulidi kati bali bajjaja bafa bano balala be bajja
1: na ba mafuta gabwe nabo gali nya
0: beyongerayo ge bali babera
1: bakyaliwo naye namwe ngawo mugira mugati bana mafuta gabuze ne bali nyise beyi kati nabo agabwe gabula
0: akagoromoro kabwe bakakuba
1: na kakagoromoro kabwe bakakuba
0: embera ya chankara
1: embera ya chankara na
0: na yenga tuina kwesa bila kwesa bizi nti tulabenga embera edda mu nteeko na yo okuddamu okufuna abantu abasawo abagumukowe nti akusaba esingi bitaano
1: anti kakati ekizibu ekibeerawo abo webali naye olw'okuba ebintu ebyabwe tebiba bya

0: Wo doza tukuyite nankani mukolo era gulinga mukolo bakoze bintu byabwe nankani bya siriki bwoli yangambe munyina abadde alina endwadde ezimutawaanya bagenze okuzitegeera nga gaali mayembe bagasimba mu mulyango kati eggulo baleese omusajja mbu n'agakwata nga googera nze sibigendamu ebyo waliwo kye baakwatire wantu nekigenda mu musajja ye nekimutugirawo
1: kati golagawa
0: anti bagakutte eggulo mbu ne bagookya kati leero nyaabwa bulijjo tatambula nakutambula
1: kati atambula
0: n'okubuuka abuuka bwamayembe bagakutte ne bagamujjamu agadde gamunyuunyunta leero ne basale nti kani batuyita kuno abasajja abagundiivu citizen
1: watyanga ekyente nakyo kyekimu ku bukwakkulizo
0: muleka kunkanganaawo ate
1: nga buli anaalyako alina lyagenda okgenda nalyo
0: nze mwangu owaayi
1: wangi
0: nze mwangu
1: osoose okugamba bali nti bakoze ebya siriki kati ate gwe obutali bwangu wabujjawo
0: ganyanga ombuuliza mitala nga kkumi werakagwe
2: kalekale
1: musajja mukulu banaayi abeera n'ebiboozi ebinyuma maama w'abaana
3: bannange wangi sebo
1: nkomyewo
3: tusanyisa okulaba nze
1: nemuzeeyi nze nemuzeeyi kiwalyanga naye baaba abeera n'ebiboozi naye gwe tombuulira bifa ku kyalo kuno
3: ate nkubuulire biki
1: aŋŋamye mbu wangulu wali eggulo baakwatiddewo amayembe gwewabitegeddeko
3: nze mbiikiririzaamu ebyo
1: mubaŋaye mubakwatiddewo amayembe ne bagookya
3: nabiwulidde nenekati
1: olwaleero basente bayisa abantu mbu bagendeyo
3: kati bwe gabakwatirayo
1: ani naye kyemugambye nti watya ge baakutema bagagambye ntitugenda kgabula naye buli alyako gwe mugenda naye
3: nti kyekyo
1: agambye mbu naye sebo si mwangu
3: mbuki
1: mbu naye sebo omubuuliza mumitala ena tebamuyita omwangu
3: naye agakwata amayembe
1: mbu naye agaalabika si mwangu nti ganamukwata nga gamwangu
3: ajja kgenda agiri ekiba kibe
1: naye yeesandagadda
3: kulikayombuddeyo
1: munaye nammwe mukulika eyo
3: naffe tuvuddeyo osiibye
1: otyeno musiibye mutya
3: gyetuli
1: mujeebale
3: mpolampola
1: gyemutambulidde
3: mawulire gassanyu meereere
1: ŋamba tulabe
3: mukama akola
1: wangi
3: mukama akola kyenayagaliza embazzi
1: lumpe maada kibuyaga asuddewa
3: munnange nabadde nga bwe naggambye nti bankubidde nga bampita nga ŋŋenda natuuseeyo nga bampayo ka intaviyu tekabadde nno nakamaanyi nnyo
1: kakwekwasa
3: bwekwasa bwekwasa just kulaga nti omulimu guli sirias munnange nga bampa ekigundi ekifo nga bandaga we ŋŋenda okuba nga nkolera nga bandaga balina kootazi abakozi kwe basula inikeesi tosobola ova wala oba tosobola kufuna woosula gwe ng'omuntu wabeerawo kootazi ze babawa
1: abo abaagadde ozisulamu
3: abaagadde ozisulamu wabateyagadde
1: nga weenoonyeza woosula
3: kakati munnange era amawulire gennina ku mande ntandika omulimu
1: olwo bakupositinzeewa
3: bantadde wala naye nze mbadde nina ekiteeso engeri ndaba nga okugendanga buli lunaku tekisoboka era nga kyembadde nsaba mbadde ndi wano nga ndi mubirowoozaamu nti kannoonye omukozi agenda okubeerangawo mande paka olwokutaano ajja okusigala ng'akola emirimu n'abaana okubalabirira nze nzire nga ku lwokutaano akawungeezi era ndabika nja kutuuka nga kiro olw'ensonga nti wala
1: ndabika nga atakitegedde
3: anti kati omulimu oguliwo guli wala kati mukubanga guli wala sisobolanga kulinnya bwe ŋŋenda bwe nzira kyekisoboka obudde mba sijja bukwata ne ŋŋamba nti kambeerengayo ŋŋende nkole okuva mu mande paka olunaku olwokutaano nkomewo akawungeezi ku lwokutaano era nga ndowooza wano tufunirewo omukozi kyembadde ngezaako kutegeeza kati
1: mubumpimpi kagamba kagamba nze konfunira omukozi anandabiriranga
3: tokifuula bwoti
1: adi kikitegeeza kubanga bw'obeera ogenda mu mande ngo jakudangalwa akutu

0: Ochali ku radio buddu a radio iyo muntu abulijjo mwebale nnyo mwebale liddala mwebale kwiranga ate mujje ku middeko mwebale kwiranga ate muulize dakika zo azirinya ezakaita kusawa etan ezekiro ekyolunaku olwaliro tuchali munte katekeno oba tuingide ekitundu ekyokubiri ekyente katekeno eyatula tukenke a sports special hagamba ki Owen referee Owen Uwe ni ugambutia na musanzi wagulwe yungandawa la mulaka pia kawa mutesa. Nyari uwe ni umujozi guinaba vyo yamba de. Nabi wa made mujozi guwa mujiankaga. Nengamba yei. So uwe ni ugambutia. Uwe ule kuilanga atejoli. Uwe ule kuilanga atoliviza. Eyo muntu abijjo radio buddu unabu namba tulabile. Wagambe tukatumide kwenye nyonjini tela. By the way. Banakochi kulunaku uruo kuna uruo wichieno that is a course nchia team ya URA egenda kuberanga ate ejako ekochi eyo wali kuchisawe echa St. James echotera so bali mkwete kila tekila season ya bili makumi abili mu na mukaga bili makumi abili musanvu ngabu egenda kuberanga ate etambula so banakochi mwena kulunaku uruo kuna uruwa wichieno mugena kuwilangate mula baku gameweyo wakatuwa timi ya saza elia kochi ngabasa amane timi ya URA mumupiro ogo ogugendo kuwila oguo mkwano ngabu gugendo kuwilangate gutamula juki ante unakurojo tuwa kutegeziza kukonti kochi bagena kuwilangate bazanya timi ya saza elia maugula ewaka ukusinza kunte kateka nga weziri bagenda kubanga basamba timu esaza elia maugula ewaka kulunaku olugendo kubadala olwa sande nga bakimanyi nti balina okuwangula timu esaza elia maugula then bageze ko kweyongera yo mpola mpola kubanga koche jagenda kujja mu kapira ako nga balina points zaabwe mwenda singa bana bawangude game eyo bajjagenda ku points 12 bajja kubanga benkanankana ne timu esaza elia maugula so mkwete kila tekila game eyo bagenda kubanga basama muko game eyo mukwano ne timu ya banafa ba URA kulunako olwokuna wali ku St. James then URA wejjo kubiranga ateva okusinza kunteka teka nga weziri esambe muko game yo mukwano ne mutesa wanu Royal University kasobajja kuva wali echotera then basule wanu mchibuge eche Masaka kuna kula Friday bafune muko recovery ate kuna kula Saturday basambe timu ya banafu ya mutesa wanu Royal University sawa zija kwa da 10 ezaka ungezi wali kuchisawe cho kumutesa wa guru echisawe cho kataka so mwenda abagaliza mtesa One Royal University birungi wandi badde muberayo ne mulaba ku timu ya university ngabwe gendo kubiranga te kwasaganya kubanga jukira nti bali mukwete kila te kile mpaka eza University Football League empaka ezo azigenda kubiranga te tandika mwezi ogwo mwenda okusinza ku nteka te kanga bwezili empaka ezo zigendo kubiranga te azitandika mu mwezi ogwo gendo kubiranga ogwo mwenda gowe na omulunja liliza iyo muntu abyo so bafunye abasambi abamu bavuddewo na daku university ya mutesa wanu then ni babali pressinga na abasambi abalala abaze na daku timu eyo ogeza ko kwiranga te bakwasaganya ensonga gowe na auliriza eyo muntu wabulijjo radio buddu so mwenda kulunaku olwa Saturday era tubakowola mujje wali waguru ku kisawe kyekyo kumutesa ate mulabe game yo ngabe jokwiranga etambula wakati wa mutesa wanu a Royal University nga bazanya ne timu eyo eyabanafa ba URA ama timu zago kageza ko kwiranga tega tambula mpola mpola okulaba nti gasamba emipire jo mukwano anokulaba nti gete kira tekira season so URA kabageza ko kwegatagata bali Masaka eno mujje twandise Greater Masaka irabe nevi na vayo ojja kwiranga te obifunya dala butrev agamba kisedu sedu gamboti ya mwagizwa timu esaza elia buddu webale nyoe bali lidala webale kwiranga te oliriza iyo muntu walijo ndabira Moze ndabira Tore ndabira Sula bonna bonna obagambe banywa nyabo mbatumide kwenyo bebele kuilanga tensonga zona wazitambuliza dala maridadi sana
1: kani no URA inaweza zanyivanja waina kakwate Masaka eno bimugendo okulaba kisolo mjukidenti yali chitovu then sechibengo yaliko kubudu yaliko kuchitovu kakati mikidadi senyonga na ya zeyo ya liko kubudu mavi ni nyanzi na ya liyeyo na ya liko kubudu solaba ntino wabida wakumiwe waka atila nimbana wangu te sabo muina we mugendo kulaba wa ilikambi yo wano bagenda kukasa ganyemi somo kwa ilikambi yo bagenda kubeda yo nyanga ne kumutesa jevali so abavuka wana mugenda balaba mwija balaba muna balaba kumutesa temwe unya abamu kwa abu simo nana yaba mkwa abu sikuwanga nesonga zebi tabo nesonga mkulu nyo zeba ino kubeda nga wafokasinga kwa okamala kakati omusambi AFC Leopards bamaze dokupera ngabaka kasango yo bafunya omusambi tomo ikara okumujja mukirabu ya bull so golo kipoyo twakutegeza konti abazanya abolumbu abafunya mukisogo funuma mukebweru wanabangaze okufuna uko budamo eri ogenda okola bakasera busera nga maso kupera nga kwati kubunga dayo nga banu nyawo awali akasende kubango mpira gwangi ya Uganda abagu baddemu nabo abakubye kompira mitala wa mayanja bakiriza nti sende za wanozo za kugata bukasi so Leopards kubako mugangire Kenya basobodo okubeera nga bamufunye era adidde mbigire musambi kubayita Akleo James Setuba ono yabadde just for one season namala nasikamu ebigere bogenda okubeera nga wetegereza kampeni wede njagala kubeera nga mategeza kunchi ikala luyadda kukirabu ya ball era nzo gamba tiyo kampeni yali nunchi eri ye akubanga ya kuma clean sheets 12 mweje mpira 2 mu 5 aina ku experience kubanga zanyide koko kirabu ya KCCA zanyide koko kirabu ya police zanyide koko kirinya jinja SS zanyide koko Mbalala City ni timu ya Sidama Buna ni yaji zanyide koko sabayi gase kumusambi tade olwanga muna Uganda mulala ali mukirabu yo no musambi samusa nyonjo yukira nti Leopards ni mukawe ufube wakulaba nti kampeni jia yukula bulungi mulichi yabali mililo kuangula kampeni yewede kubanga kilabu ya Gomahia yabasinga kubo nido butano boba alimuchia kubiri Gomahia nebo angula kuli jeyo so maybe bageza kukubeda nga bako batelezi nsobiza buwezari kampeni yewede liji yabali mililo bakuli tena yo nefe tulinze ukulaba ngili kilabu na ujengendo kwa saganya mke mirimo then Tom Ikara njagala kupera nga mategeza ku yamaze okwegata ku kirabu ya yes ye Tom Ikara tuchogeddeko yagenze mu AFC Leopards then kakati omusambi walogo omusambi kubaita Livingstone Mulondo oyo defender aina experience ya man yagenze ku kirabu ya Lugaz Football Club ngabako ku kirabu ya Vipers Lugazi ngabwe tuachogera ku anoti yamala dog fuken songa mukatala ko mulondo guno akubange signing abuli kijita maso so kampeni we ejja tebagala bintu bya kubera au nzira yo sida yo nzira yo sida yo so bagala kubera nga babisibulira dala dala dala so abedi chikome ko yabatendeka yakola ko dano mvu ukono nga bali kukirinya jinja SS era ni kirinya jinja SS uya soko kubera nga yati ikirira yumsambi oyo by then actually yatuka neti babu Soga United kati ya wajia zega wanyi yumusambi oyo ilo kubakulu tadiriza nga bigiri mabega so chukumeko manyungu mkubazanyi abali disprini doba bazanyi abali nipisa kwa ngira batende sivagala nyokola na bazanyi nga tebaja babo bia mitwe mbira nga wegeza kupera ngetambula so uyunaye katumunide kukirabu yoyo chicha na awayo kukirabu ya Lugazi mukasera nga bagenda kugeza ko kampeni jo kulwana utabe na nyomu ntalo zakudi ziwayi wansi nga we babadde bali montale ezo a kampeni e wedde then chategere kiso konti musambi asani kale gagata kirabu ya Villa nyamwagalira mukono butakataka sports club Villa agamodi yogonge dokpera nga gagenda bayiro mukasera kano asani kale gagata ali kusazali abuddu era abadde mpira gisinga badde abeerawo wabula kirabu ya Sevilla bamwagala tewali ayinza kubeera nga busabuusa ekitone ekyasani kale gagata abaludde nga bamugoberera fenafena tumanye obuzito bw'ekitone kye because ne muli kye gwangi lya Uganda yali akubiddeyo ko si ku timu musi timu zibiri zokka wabula kumpi timu zisatu Vipers police ne URA so kati yagala kupera nga agenda kuvira kampeni mpya wena atandikira belenga jali Musambi asani kale gagata tibisere bisenga yimuzanya linga nganga to nge engate yongegenzeka akafufu kati ngoli mwa kafufu ako inaka just kujako kujja kafufu ako edemwesha ininge kati nasani kale gagata bwacho bwali kabaka de wudde okuddamu okulaba asani kale gagata mutufu so kakati akirabu ya esvira bale kanti bali kunje kuyegeza mutwala agende egate kwa soft prayers abalala bali kuyo team then ya wende endonge ili okekolele bulungi akukirabu eyo ayemusambi eyo iratu jakusaba tukuno wabagenze bitambule bulungi awangalireyo akubanga olumu binebeerawo experience jaine yoko kati amanyi chichi uwetagi search kubanga kalega ya gendo kuva mumasaza yali untouchable because mujukira masaza gabiri 15 yali MVP yali most valuable player masaza na ye nchikati yali kubudu ali untouchable inokutanika game in game out katate wesanganga wogenda wali mubibinja wali echo byoko nchiko ndadala wogenze ku top clubs of course tubabira wananyi ni munamba obo ino kubera nga kusika mugwa wano na wali so kakati bendabena bya kuigeria sani kale gagata netu subidanti experience jaina kupango mulaba ne wabazanya ku buddu azanya with a lot of confidence ira ne experience ulumo jira banga yeyo leka mweje mpira jabali mu kisawe so tumagalize kisinga ira katusabe dilwe ye item utufu bwayo so lokubera nga genda ku kirabu eyo ni aji savinga munsavinga eya namada
0: kali yemsambio gubaita kaliga Hassan Gata ali kusaza elia budu mspeleye yoku mira yomuku basambi abaine experience abongedwa mipire jama saza umuaka bunu gwabili makunya bili mukaga ngabe kugena masu nukuliranga ati gutambula umsambio gubaita kaliga Hassan Gata so katuongile kumusavira kubanga connection yeyo genda kufira yali omutendesi coach Chia Ibrahim Chia ya jireta mutufu la performance ya teka umu game ya soka budunge samba timu ya sazeri ya bulu lifenatu jukila umupiro gwali waka Gata yali omu kwa best performer atera chigambi wanti sazeri ya budu bayi nzo kubanga tebagenda kujau musambi tebagenda kujau musambi in fact tewagena kujua msambi Gata yeka abala bikanga no msambi ugubaita Jonga Nicholas ilana iba muagali lako so abasambi ya mababili uboli yao ya tuwale tuja tuchogila kukonti kumpi buli season budu je sambi ya masaza at least iba kukaba sambi begeza kukubiranga ate etwala na dami pia jeja masaza brother muliji yegeza kukwiranga tetu wala basambi yabo muliji buli season chiba chizivu nyo wala ni season yewede budu wewele dembi njago kutegeza kukunti at least ya basambi babili baso budu kukwiranga teba atambu de ya basambi ya babili nga kubasambi yabo kulikono msambi walaga Mike ni ya sodo kukwiranga te ya tambu de so buli mwaka at least budu wabade geza kukwiranga te wa magwe etuwa rumu sambi na dala muliji yegwangi ya Uganda yokuntiko ngabwegeza kokwiranga te etambula na gowe na omulunja luliza atera ogenda okulaba nga abasambi abali muliji yegwangi ya Uganda yokuntiko ngabaina akakwate kutimye saza elya buddu nga nabo banji bazibu mumbera ngabwegeza kokwiranga te etambula so no musambi ogweta kaliga Hassan Gata katungira okwiranga te tumusabira singa diye itamu avya ne mulangi ya mubutongole obole uchijia kubiranga ate achikola amakuru agechikecha wagule nyo agowe na umununja uliriza yomu ntuwa ulijo ready obodo so katu indetu wabe insonga zuna ngawe zijio kubiranga ate zita ambula kusaidizeyo agowe na umununja uliriza njagala okutegeza kuko anti wakati mkujaguza obanga tuchajaguza amatikira agachu churu kuma nanta wetuwa agomu ndi uguwa makumi asa tumesisa tu empaka eza mato Buganda Royal Regatta zigena kubanga ziko mekerezebua nina kuzomeza makumi abili mubili luna kuromu kagulua uiche jia lutugeno kubanga tuko mekereze empaka ezo kali nojangovu mbule pichi pichi na masimu jangovu mbule sente nkalu nebila bebidala binji bitele duwa mumusenyo uguo uguwa mnjako beach wagendo kubira enkome kerezo yempa kazino kuingira Justin Nusu mtuwa lugukato sube ndongo abayimbi jangola wabasajja n'abakazi abasala ejengo atenga buwangula nebila bebienja uro ebigenze masino kubira ngatebitele duwa emiliango jakugula esawa biri ezo kumacha adeno kuingira kwa Nusu mtuwa jangola be abakungu bonna okuva ko masaza agenja ulo 18 bajja kubera nga teje bali wali ebunja ko beach so banna Masaka banna Okota mwena n'ebitundu ebiriranyeo na masaza agaliranyeo mujje amusobola kubera nga temubawo ngempakeze za mato wa magwezi ko mekerezebwa amna mu Buganda omwaka guno gwa 2026 ngabe guli mukubira ngate gutambuza insonga tugera kubanga tumula muko then betuva mukumula muko tugenda kujja tweyongereyo nedda chikes dako ezente katike eno tuvao
2: tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu, Radio yomtu wa ulijo. Empakazo kuno nyamisi Uganda dako, zizi no ziguse wano. Katigobede lo lugendo luna, okutuka dobana yamba zengule, nga we kumida kustate imuzi makula chika. Bulidu wakuta nunolwe sande, kusawa bilie zaichilo, okutani kanga satu mulumuwa mwezi kuno gomu sanfu, omua kaguno. Atemu abagalo mupira, temusubwe mipira jomu kwa nejebo edu, omweli timu za mweze musingo kwa gala. Gamba nga Arsenal, Manchester United, PSG ne timu endala, nga jikula kibabu terevu, kumikutu je mipira jesta taimuzi.
3: Tukulete dechame chobla mwoblunji, kazire. Power Tonic akolebwa mu nkoge ensigo z'ensuju omulondo awamu n'engabo ya chalo emanyiddwa nga cactus Kazire Power Tonic ayamba mu kugula emisuwa awamanyi g'ekisajja ayamba n'abo abakaluubirizibwa mu kufuyisa akugira kookolo w'okuzibikira ko n'okwongera amaanyi mu mubiri tulina Kazire Red Tonic agula enseke n'emisuwa mu bakyala akugira ebizimba bya nabaana ne mu nseke ekigala nga mu bakyala ko n'okuyamba abalumizibwa mu ndira

0: Zambia yazanya nga winga. Akuangira Liverpool yakulaga nti ne actually wingi zona wawaba sala bakulaga nti banda kufuna replacement and two of then ino mwingi ya namba 10 chovula nti bagala Bradley Bakora yes ngomo hawari ne achali muto nti yunzu utamutika nyomu gugu guliao batada mapesa ya matufu wakubadeti wabade bagenze bakulirira salago batade Ibrahim Konati yagenze kubwerere Andrew Robertson kubwerere babade basava nti balungi ne wole okusinzira ko ibaddeyo bayinza okubera nga batiridwa mbudde obutuufu. Man City Elliot Anderson yaze ne Jeremy Monga bamuje muri Chester City mvuko no yanga bombera mujukira kuri Chester City oko buli basabanga ye omujozi gwe tugaberanga ko sponsor yulenso nganti bali ba sponsoring wa betting company karatenga betting company ngo mvuko emyaka jiyali alimu nga tanaba kuweza miaka jikirizi wa kubetinga so nga yaya mbalo mjozo kwa kwa plane ndando za abala bangi mpira jia klabu yumuso ulo kupeda nga mchiju kila bulonji yumusambi kubaita mwana mwenezi Monga so bamu funye si wakubali dako nyombi sera binoni wakubali dako nyombi sera yomasu wakubanga project nene then bebalu zinze for now James Trafford yusubida nyote ya kazente kibamu funye muka mwala wakadana Nathani Ake, ukade munana na mituwa la tanu ya geza mfena bachi. Then Johnny Stone ziyata mbride kubwelele, Benaudo kubwelele. Lodri alikunje kwegezi genda. Solomon Timaniste, ama pesa gyalu zinze, ganyo utaba mangu nyoku zao, mbu wangu. Maniu, Tini Manis, ni Andrea Santos, ya wazanya baka signing wao kabali muko kumbavu. Then Tainani Thompson, ukumaje musipazi kubukade munana. So bala muka mapesa habili. Nenga United ulaba nchi... to actually to take the account ya wagizi wa mani wagala kwesa la kajigiri kubanga bala wati tibategira team
1: awagaga tibategira
0: ata wagizi wa mani yu boba bapangulu kufubari nyako bawa wala mpako kone mitigia oti nga baina kastawa wako ne bebe mulu gunya boba lumba kuterevu so laba nti mani yu signing aje signing zemu tematiza yes tebana bakutanyo bazanyi bali mumba ngoje ko Casemiro kupanga yes awabude Andrea awabude Casemiro Tidman is yes Andrea Santos yes naira elivuka ilo likulaga nti libadde Casemiro abadde wa mugaso nya abadde wa mbavu kilabu ya Manchester United then Aston Villa actually Newcastle subira nyonti ye team yasinzo ku okuluzi nga basambi abentomo of course wanaba bay Gumarais gubaluzi nze kukade nsafu mbutanu nga agenda mwaseno. Sandro Tonali, oyo bamutademo mbukade chukumi ya basipazo mufuna. Then Anthony Gordon yobukade nkaga mwendane mtu wala sato nsimbi za pound. Then yiba ingiza, ulaba ntiba nzo wata machi nga nyo na baba afurumie. Lucas Onikek gubaje mkirabu ya Blaga. Bazomana Tule gubaje mwofenihem. Aji Bamba gubaje mkirabu ya Monaco. Then Shane Steyu gubaje mwajax. Ne ewe ni jowe ni kubaje mreimwez so labi dadaranti ababazanyiwa inzobu tamachi nga bulungi nabazanyo ovoli yao abafurumi kila abweyo Spurs omusambi Sandro Tonali wakade chikumi simbi yosa pound Mateus Fernandez wakade chinana mu butanu then omusambi Van Heke Banheke Jani Popanheke gubaje Brighton kukada tano mbobili so labanti agonda gonda mapesa gamanyi ate Spurs kiyakoze nti abazanyi yasinzwe okusaininga bonna babadde mu Premier League Robertson bamuje mu Premier League naye mu Liverpool Senesi bamuje mu Premier League mu Bonima then ate Spurs ni yukula sente nyinyo musambi Luka Vuskovic. Sima nyo lachi Spurs batadomu vukono. Luka Vuskovic. Because vukono mulunchi. Last edition ya wade mwamba guys CV. Nga kubasa center back. Na ye muto just early 19. Muto nyonyonyo na ye wa amanyi. Chubula wantikida punga Brighton ni wakutuwa wakade. Atanu. Nsimbi yaza pound ni wamugula. So doza kuanga enja ule ya wade wanti yos Spurs ya wade mwamba musambi Van Heke. Kukada tanu mbobili. Then. Bo nebaweleza yuko msambi oli. Neva niye kalimia kabili mukaga. Olea ni miaka 10 na muenda. So. Uyumvuko yali rated ya tenga. Baka solo kubeda nga jokuida dala kumiaka jemi to. So ogendo kwetegereza nga teams zigeza ko kubera nga signinga. Na ye Spurs signing ze yakoze olaba nti bali spot on ye club ya Spurs. Kumbe uli department mugola at least bafuni deyo kwa msambi da Blavika mubaka bafuni deyo kwa msambi abasambi actually wabili okuli senesi actually wasatu senesi Robo ne Van Heke kakati ogende mu midfield ofunye Sandu Tonali ofunye msambi Mateus Fernandez agona gono kwa laba nti mapesa kanzo kupera nga gali mukembavu obo liyao bogende kupera nga wete gereza mungiri ajiba kwa saganyiza muko emilimu obo liyao ne Chelsea as usual Chelsea baada ya kupenda ne baada ya kula signing zeziweleze soyi nenga olumu bale merido okujye kitufu bazanya abo ne for sure wafunye Sam Morgan Rogers ngafunye Maxence Lacroix ngafunye Marco Palestra ngafunye Msambi kwenda olaba nti kumpe buli department kali ne maso wafunye doko muzeyi iwele back so kati buli department yo nayo Chelsea olaba nti yino Msambi go yafuni dem okwaka nako kone club zenda lobo oli awe standa bakupera nga zibalansinga mu buli kitongolo obo oli awo naye obudde bukyali buwanvu tukyainayo kenda kuzenda kunga 18 era tusubira ati deals nyingi nyo ezigenda kupera nga za peninga mu kasenda kanonga bwe tuchogede continue last time deals ezisinga zajja kusawe yesembere daladala ne kunudi kuno ina byogenda kupera ngo subira kubanga mukyali muko mchali muko transfers zishali muka mudiro nga tezinda kupera nga sikutuka zo subidanti anytime nazo zinzo kupera nga zija kupera nga zipa mudiro woli yao ya vini yu ya gana ya Rodri yu tuwa gami na yu katujuki nanti chali mkuwe solo kutuka ya Alvarez ukubangu Atletico Madrid kusinzida kilabu zezimu ya yanira okuline kilabu ya Barcelona then songa za Enzo Fernandez ziku atili dalu omuliro kubanga Manchester City ya mwagala kakati olaba nti na yu transfer changu nyo kupeda ngegenda kwa peninga mkana akatali then ya Bradley Bakora okuja mkilabu ya Paul nga vamo PSG na yu nso kupeda ngegenda kwa peninga atenga zona zone zigenda kongida zigenda kupeda za Bay then ya Christian Romero wena yu kilabu ya Atletico ya mulibize mugwange lidia Spain ile mix amenji ejo Msambi okubera nga atambula so laba nti wachaliyo kakadde big deals okubera nga zinzo kutuka nga wachali last time ne for now mugwange labongereza ndabanga che team we badegeza ko kusaininga obulunji bujiteka 10 ne team zendala zona nacho kibadde kya che wese uli campaign Justin Tulumu kibadde kisubira mu signing zezo kibadde te kibamu bulunji nacho runyi tibaina mutendesi mpya tendesi mu alabi kanti yompira agutegera gutusubira nti transfers yakoze maybe asolo kupera nga zijja muko ekinyus h24 ball yao
1: kale mbera bwetu bitambula ku radio budukuli radio eyo muntu awulijjo mwebali nyo mwebali liddala mwebali kupera nga temuliza mwebali kupera nga tension nga mstamza bulungi twagala kupera nga tetu basibulira wano byonna ebisigalidde olunaku olwenkya unteka teka za fezo na hezebe mzanyo ojia kwele angate ozifuna utele usogu chichi mchoka wekumi leku radio budu radio iyo muntu wa ulijo tuko agarize chile chirunji unteka teke trust odds kejie kuongireyo tova ku radio budu natuja guza emia kama 12 aitan monsonga ezo uweleza

Abana bali mu WhatsApp group ebanyumira obulamu bannange. Abamu bazanye yo mpira gumu mu mwaka namala natereke engatto. Nikola ya Kasaga Ivan, the teacher. The teacher. I need to send the jadu kubane wabaya zengu. Tu amuita katu labo wabaya liyala gawaba ambi. Na mtunuli ya wetu ne musekelela. Ate munange bana babere bweru bayine ngeri. Bana babere bweru bayine ngeri jibajiwamu omuliro baga musomesa genda maso. Musomesa genda maso. Chokabwe yakowa bwe yali akowa no mukasinde kano mukudda. Bana bali bajiwereza omuliro. Tewali wadde wadde yamukulise wadde Musa asira. Yayabi kabibi au ebibi webiyako mapaka gemu jiyagwela teyadda nguru wadde musomesa abali bajiwereza omuliro bebama latine bajijamu omuliro toja chidile mtu yuko ipika pike musomesa Kasaga uvanga kunduru yebweru. Dilinde ngiri jeri uza mungu mpira nga refree ya mazoko umanyi barifu na barifree za bali professional tuina sini ya kaligi Joe umanyi dilinye likula sente hili hii nga chidi wakati nga tuino mkuru mkwaya nga tuina basini ya refrees boka dilinde ngiri jeri uza mungu likasaga nga refree ya mazoko mwote denge risoka ili half time niliyebuza tuwake nukula wangu mjosi ya guambu demu nenga just ka sprint kamu wekati mbuja liyambu atiranyo kula wa Martinelli hati mnanga wagira ase tori chidiresho wakola tuge numuwa gamagamu namba satu nga achari yali akuba yali alinganga kuba namba kuminemu atenga linganga kuba namba ngali yao manyika laini ka center ako uyo imirira wenyine nyine kati tegera wa watufu we yali aha

Madrid mwina nozo gwo kulemere bweru ndoza baga nokulaba ekiri mundeno nga chikambwe ono utashafiki yali azanyoke che akakye chabagagga yakubaguzya kubanaganze banenzi we wudengire njabulire mveo nga waluwanyega kubali katebe haa fekatwefu nile pakijiza fencho msajatulayu tumutete nkanyo mufu na mwaka sente mumagezi